0: jam'iyyar adawa Democrat shine mataimakin jagoran ayyukan leken asiri a majalisar dokoki din yace yayi mamaki cikin jawabin na shugaban Trump bai takalolar da ake zargin Rashid ta taka ba a zaben da aka yi masa.
1: I've never seen a comments like this from a president of the United States. Doesn't matter what party, that's nothing to do with party.
0: Ban taba ganin wani jawabi daga wani shugaban Amurka ba, ba tare da la'akari da jam'iyya ba, wanda yake babu gaskiya cikin sa kamar wannan. A dangane da haka ne Senator Warner yake jaddada buƙatar ci gaba da yin aiki tukuru wajen karrama da kuma kare mutuncin suna da kuma ingancin da zaman Amurka yi. Dr. Muhammad Kabir Hassan wani mai sharhi ne kan al'amari da kullun da ya kalli jawabin na shugaban Trump daga jihar Maryland kuma yana ganin cewar yakin neman zaɓe ne na watan da bamba shugaban ya fara a makaice.
2: Goya bayansa su fito zaɓe a kan cewa in ba su fito ba za a yi rigin ɗinsu. Akwai wata doka da ya tura Way Safe America Act da yake so ta yi fasin na ƙara tsaurara matakan ID card da sauransu kafin a yi zaɓe, wanda dokar ta kasa wucewa a majalisu. To wannan ya ƙara ba shi haushi.
0: Kabir Isaji Kamshi, DW Hausa daga Washington DC.
3: To yanzu kuma sai mu je Najeriya, inda ƴan kunkusiya a Kano ke ci gaba da fuskantar wato ficewar magoya baya tun bayan da aka sami rabuwar kai tsakanin ƴan aci daɗi lafiya da wuya ba ta kisa. Zuwa yanzu dai babban jigowa jam'iyyar komai riƙe da kujerar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar NDC, sanata Rufa'i Sani Hanga na daga cikin waɗanda ake ganin za su raba gari da jam'iyyar bayan hana masa takarar kujerar sanata, wanda ya sa manyan jam'iyyun ƙasar ke wato zawarcinsa. Wakilinmu Nasiru Salisu Zango na da ƙarin bayani.
4: Ba wannan karin ne farau ba da ɗarikar ta kwankwasiya ke asarar magoya baya, sai dai a wasu lokutan wasu kan yi mata kome idan sun hango babu mafita a hanyar da suka nufa. Babbar jijigar da hallarar ta kwankwasiya ta yi dai ita ce ta tsagewar a ci daɗi lafiya da ta haifar da 'yan wuya ba ta kisa. Guguwar da ta ɗauke gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf da galiban daga cikin kwamishinoninsa da dukkanin 'yan majalisu, lamarin da ya haifar da zargin cewar butulci suka yi. To amma a tabakin shugaban jam'iyyar APC a Kano kuma tsohon nanin daman Dr. Rabi Musa Kwankwaso, kafin a raba gari ya bi guguwar a ci daɗi lafiya, Umar Haruna Doguwa ya ce idanuwansu ne suka buɗe, shi yasa suke barin gidan na kwankwasiya.
5: Wataƙila waƙar da aka yi ta cewa mu makafi ne ba mu ganin kowa, ita muka yi ta yin addu'a, Allah ya yi mana ciwo, Allah ya yi mana wannan makantar, mu gane cewar abubuwan da ake kuma layin da ake tafiya ɗin ba daidai ba ne. Kuma in an ci gaba tafiya a haka ba zai haifar wa Kano da al'ummar Kano ɗa mai ido ba. Wannan shi dalilin da sa muka ɗauka kujerar muka ɗauka. Kuma alhamdulillah lai a yanzu gashi nan ƴar manu ta nuna mutane suna ta barin harkar, suna dawowa harkar da ita ce gaskiya, domin da harkar da aka ce da kai babu gaskiya ko kuma za a zo a faɗa wa mutane wani abu daban, amma a cikin zuci ko kuma a bayan ido abin da ake yi ba kenan. To Allah tola siya tona asiri sai dai kawai a jira lokaci.
4: Yanzu aka zawarcin sanatan Kano ta tsakiya sanata Rufa'i Sani Hanga ta yi nisa bayan da aka hana masa komawa kujerarsa, lamarin da ya sa ya fara wasu kalamai da ke nuna cewar ba zai zauna a ɗariƙar ta kwankwasiya ba. Har ma sanata Hanga ke bayyana irin yankan ƙaunar da aka yi masa a kwankwasiya.
6: Wallahi ban mamaki ba, ai ɗan adam ne dummu, wani dama gaskiya takarar mataimakin gwamna ta kaina, saboda dummushin ne. Ina sanata a bayan da hutu gwamna an ƙasƙantar da ni. To amma dai shi saboda kunya da nake yi tasa da kuma mai tukaninmu, ban ce masa abu sai to ba kuma Allah taimaka, da samu dace.
4: Tuni da shugaban jam'iyyar APC a Najeriya ya kai wa sanata Hanga ziyara a gidansa, waje guda kuma magoya bayansa sun ciccire dukkanin wata alama ta kwankwasiya daga gidan nasa. Sai dai a tabakin jigo a gidan imanin kwankwasiya, guda daga cikin kwamishinoni da suka ajiye kujerarsu suka bi tsagin wuya ba ta kisa. Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata ya ce yawancin masu guduwa 'yan neman takara ne, su yi sa idan ba su samu ba suke nuna halayensu.
7: Da yawa dai wasu gaskiya 'yan takara ne, dama ba a gidace ta kawo su ba, shi yasa zaka ga cewa da zarar sun rasa takara a sai su fita, ko kuma wasu tunda suka zo diddade wasu tsarin ya yi musu da abubuwan da ya kamata na taimaka dan adam, to amma sun kudura wata bukata da suke ganin su suka cancanta. To amma zaka ga wanda ya zo dan akida, dan tsarin yana taimaka mutane, farko yana kawar da talauci da kuma harkar ilimi da gyaran rayuwa, zaka ga cewa su wannan kuda bukatar su bata biya ba, ba su cika irin wannan fushin ba.
4: Yanzu haka dai ɗariƙar ta kwankwasiya na ci gaba da asarar manyan ƙusoshinta, sai dai waje guda mabiya ɗariƙar na cewar nan gaba za su karɓi sabbin baƙi a cikin jam'iyyar. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya.
3: To da zaran mun ji ko mun gani za mu sanar da ku halin da ake ciki dangane da wayanar siyasar Najeriyar da ke tafe. To daga batun siyasar sai batun ilimi har yanzu a Arewa maso yammacin Najeriya inda hukumar samar da ilimi a matakin farko a jihar Sokoto ta kammala wani taron tattaunawa akan makomar ilimin ƴaƴa mata karkashin shirin Agile na Bankin Duniya. Wakilinmu Ma'auya Abubakar Saddiq ya aika mana da wannan rahoton.
8: Tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu an tattaro dukkanin masu ruwa ta tsaki akan harkar ilimi musamman na ƴaƴa mata a jihar Sokoto domin sanin ainihin hakikanin halin da ake ciki na ci gaba ko aka san haka dangane da batun sanya ƴaƴa mata zuwa makaranta tun daga birane har zuwa yankunan karkara. Shin ko iyaye na bayar da haɗin kai ga shirin ko ko dai ana samun tafiyar kwangaba kwan baya domin a san hanyoyi da matakai da za a bi wajen ƙara matsakami ga shirin? Dr. Sanusi Aliyu Binji shine babban sakatare a hukumar ilimi matakin farko ta jihar Sokoto ya yi ƙarin bayani.
9: Mun zo ne domin a kikkido ci gaban da sun ka samu na ayyukansu na jihar Sokoto kuma a gano matsalolin da akwai ciki domin a yi gyara. Shi an mutu da wannan an ka tara mutane masana da kuma wakilai na ƙauyuka.
8: Ko shakka babu an yi batun cewa an samu gagarumin ci gaba wajen mayar da ƴaƴa mata makaranta idan aka kwatanta da inda aka fito kafin wannan shirin na Agile musamman ma a yankunan karkara inda can ne ake fuskantar rashin zuwan ƴaƴa mata makaranta. Hajiya Rabi Gwadabawa na cikin shugabannin shirin na Agile a jihar Sokoto.
10: Akwai wani shiri gagarumi wanda aka yi tallafi ne da gudunmawa wanda Agile din ta bada. Tashin farko an samu yara 40,000 a cikin account ɗinsu saboda wasu suna cewa ba su iya tafiya makaranta ba su karya ba. To conditional cash transfer ɗin na ina faɗa maka ya maida yaran makaranta 100%.
8: Sarakunan gargajiya an bayyano sun bayar da gudunmuwa wajen wayar da kan iyaye na su bayar da haɗin kai wajen kai ƴaƴansu makaranta domin koyo da koyarwa nan gaba a cikin al'umma. Alhaji Sani Umar Jabbi shine uban kasar unguwar Gagi dake birnin Sokoto.
11: Inda ka hito mata suna talla kananan yara su ne ke talla tasha da ko'ina. To wannan shiri da ya zo to mu muka tattauna da uwayensu muka faɗa musu wajen tallan nan can ne ya mace ke lalacewa. So wannan ƴan kuɗin da ake ba su ana tallahi conditional cash transfer ana umarni da su domin uwa ta samu sana'a da take bakin garka ta sai da kunu da ɗan ƙosai. Ita kuma lokutan da yarinya ka banna wurin talla sai su koma na makaranta.
8: Kafin wannan shirin na Agile, alƙalin masu ruwaito jihar Sokoto na cikin jihohin Arewa dake da ƙarancin ƴaƴa mata dake zuwa makaranta musamman yankunan karkara saboda dalilai na al'ada. Amma irin waɗannan shirye-shirye na ilimi da irin yadda hukumomi da ƙungiyoyi ke tawar da kan iyaye akan muhimmancin ilimin ƴaƴa mata ya taimaka wajen kawar da ɗabi'ar hana ƴaƴa matan zuwa makaranta. Ma'awiya Abubakar Saddiq, DW Hausa, daga Sokoto a Najeriya.
3: To kada a manta waɗannan rahotanni na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na DW kuma kuna iya sauraron mu a dukkanin shafukan sada zumunta da kuma sauran kafofin zamani.
12: DW ra'ayin malamai.
13: Mutuwar matasan Afirka a hamadar Sahara a hanyar zuwa Turai na ci gaba da zama babbar matsala ta rana zafi inuwa kuna. Ghana na cikin kasashen da matasan take yunkurin neman rayuwa mai inganci a kasashen waje. To amma a kullum suna cikin rashin tabbas na samu ko rashi. Shin me gwamnati ke yi na dakile barazanar don cin gajiyar matasan? Me kuma matasan ke son gani a zahiri da zai taka musu burkiya irin wannan kasadar? Wannan su ne batutuwan da shirin ra'ayin malamai zai tattauna a wannan mako.
3: To sai a tara domin jin yadda malamai za su tafka muhawara da ma'aikatan DW da ke wato aiki na musamman a Ghana. To yanzu shirin zai daura daga jamhuriyar Niger inda a wani mataki na ƙara inganta tsaro a garuruwa. Hukumomi da ke kula da batutuwa da suka shafi kula da lafiyar al'umma ɗin sun buƙaci jama'a da su guji shukan abubuwan da ke wato tsawo domin gudun bawa 'yan ta'adda mafaka. Daga tawa ga wakilinmu Isuhu Mamman da ƙarin bayani.
14: Tunda a gabanin saukar daminar ce gwamnatin ta hanyar mahukunta dake kula da tsaro suka gabatar da wannan bukatar da suke ganin za ta taimaka ga dakile wasu ayyukan ta'addanci a garuruwa musamman a yankunan da sha'anin tsaro ya fi kamari. Na dai bukaci jin ta bakin hukumomin tsaron sai dai kuma hukata ta cittura. To amma ga Malam Albizo mashawarci a fadar shugaban kasa wannan matakin ya biyo bayan yawaitar kan harare ne a garuruwa wanda kuma bisa ga dukkan alamu jama'an kasar suka yi wa biyayya a cewar sa.
15: Lalle ga kudirin da shugabanni sun ka doka na a bar shibka haci ko dawa ko wani abu da ya kama da haka kusan gari saboda tsaro ne tunda su duk abin da kudirin za su yi dan talakashi samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Mu gushi na iya ratso karan nan tunda ka ni shigowa ta a yau mai naji dadi da na gani musamman cikin hayyawa gata Santir Verte wannan na gani da inda aka shirke-shirke haƙi na ga yanzu an shirka gujiya abubuwa dai duka wanda ba za su tsawo ba bale mu gushi boye
14: babu shakka irin su hatsi dawa ko masara shuke-shuke ne dake iya zaman maboya ga miyagu musamman a kusa ga garuruwa wadanda kuma ke zaman wani kyakkyawan muhalli ga kwantan bauna to ko wannan matakin zai iya tasiri ga karfafa tsaro a bakin garuruwa mun kai Ahmadu dan jarida mai sharhi akan al'amuran tsaro yace
16: Ita wanga mataki da gwamnati ta tsoroka muna ganin cewa na farko da zai kara inganta gani da sa ido za a samu damar ganin abin da ke faruwa cikin sauki tare da karfafa sa ido na biyu kuma za a rage hadarin kwanton bauna da ayyukan laifi wanda su ƴan ta'adda suke amfani da su a cikin gonaki kuma wannan kuma zai kare muhimman wurare a samu tsaro na musamman to na gaskiya an lura cewa a lokacin baya su ƴan ta'adda sun amfani da irona shugabanke masu tsawo suna labiya suna kai harhari
14: wannan matakin da ya cewar sanarwar bai shafi gonakan da ke nesa ga gari ba to amma kuma tuni kungiyoyin manoma suka nuna goyon bayan su la'akari da yadda su da kansu ke buƙatar aiki cikin tsanaki da kwanciyar hankali inji Ali Dan Malam kakakin wata kungiyar manoma ta ƙasa baki daya
17: manoma suna goyon bayan a ƙarfafa tsaro 100% shi yasa wannan gwamnati ta jagoranci Niger da ta kawo wannan abin na bangaren shibka haci a nan jikin gari a dan tsaya a shibka su gujiya su wake manoma suna fasa goyon baya 100% sai dai wani hanzari ba gudu su mamma muna kan koken mu akan gwamnati wannan wake da zamu shuka to dan Allah da annabi idan har kaka ta kai idan har muka samu iya wake masu yawa to gaskiya gwamnati ta hubbasa bangaren sayan wannan wake saboda mu sai haci
14: Sauye-sauyen dabarun yaƙi da jami'an tsaron ke shigowa da su a yan lokutan bayan nan sun ba su ƙwarin gwiwar samun nasarori masu tarin yawa a yaƙin da suke yi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Isu Mamman DW Hausa daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar.
3: To daga birnin Tawa sai birnin Injamaina inda Chadin ta kammala taron shugabannin ƙasashen Afirka akan samar da ruwan sha mai tsafta. Abdullahi Mamman Ahmadu ya duba mana abubuwan da taron ya cimma.
18: Shugabannin kasashen Congo da Gabon da Mauritania da Jamhuriyar Benin na daga cikin manya-manyan baki da suka halarci babban taron kolin kan tsaftataccen ruwan sha a nahiyar Afirka a Chadi. Manufar taron kasa da kasar shine na inganta hanyoyin samar da ruwan sha mai tsafta a nahiyar Afirka. Tare da shata hanyoyi da dokoki suka tanada wajen amfani da ruwa da ma sarrafa shi zuwa mafi inganci. Masu hannu da shuni da kungiyoyin agaji da ƴan kasuwa sun dukufa a wajen taron. Wajen shata hanyoyin da za a yi aiki tukuru kafada da kafada da nufin wadatar da jama'a mabukata ruwan sha mai tsafta nahiyar Afirka wanda Allah ya albarkata da ruwa amma kuma al'ummomin kasashen ke cikin yanayi na rijiya ta bado guga ta hana sai dai taron na birnin Jamena na zuwa ne a yayin da kasar ta Chadi dake daukar bakoncin sa bata wuce kaso 40 cikin 100 na 'yan kasar dake samu ruwan sha mafi tsafta ba a cewar wani bincike Amma sai dai matakan da za a tsayar a yayin wannan taro zai kasance mai alfanu ga kasar Chadi inda za ta ribautu da shi duk da yake wasu ƴan kasar na da haufi.
19: Je crois pas que ce forum pourra changer la situation.
18: Tace bana tsammanin wannan taro zai kawo sauyi a Chadi saboda dole ne sai gwamnatin da kanta ta assasa dan ba na samar da ruwan sha ta gona. Abinda kuma ba haka yake ba a yanzu.
19: C'est ce qui manque dans nos pays.
20: La qualité de l'eau que certains Chadiens.
18: Wannan yace abin tausayi ne idan kaga irin ruwan shan da wasu al'ummomi a wasu yankuna na Chadi suke sha. Amma idan har taron zai kawo sauyi ga rayuwar waɗannan mutane to ina ganin yana da kyau. Inda wannan kuma yake cewa ni fa gani na kuɗaɗen da bankin duniya ma ya zuba domin shirya wannan taro kadai sun isa su wadatar a gina rijiyoyin burtsatse da za su samar wa jama'a ruwan sha mafi tsafta. Saboda ire-iren waɗannan taruka na ƙarewa ne kawai da batutuwan fatar baki ba wai a aikace ba. Hukumomi a kasar Chadi dai sun ce fiye da kaso 63 cikin 100 na al'ummar kasar na samun wadataccen ruwan sha. amma kuma sai dai wani binciken ya tabbatar da cewa a wasu yankuna kamar Gera da Wadi Fira da Sila kaso 10 cikin 100 ne kawai ke samun ruwan sha mafi tsafta a yankunan, inda jama'a a waɗannan yankunan ke amfani da ruwan tafki ko ƙoramu wajen bukatunsu na yau da kullum, kana kuma tattare suke da cututtuka iri-iri, lamarin da ke haifar musu da tamuwa ga yara. Bisa wannan nema, shugaban hukumar kare haƙƙin bani Adama ta ƙasar Chadi, Bilgar Lame Lager, ya bayyana cewa dole ne sai gwamnati da ƙungiyoyi masu hannu da shuni sun zage dantse.
3: An gaida na Amadu, yanzu kuma sai rahotonmu na musamman.
12: Himma dai matasa.
3: To, a ci gaba da kawo muku rahotanni kan irin hoɓɓasa da matasan ke yi a yau, za mu je jihar Taraba, inda wani matashi mai shekaru 20 ya rungumi sana'ar sai da sha'i domin dogaro da kansa. Ga Isa Usman Jalo.
1: Shayi na gaskiya nan gayu ne, duk wanda ya sha shayi na sai ya sake dawo su biyu. Akwai indomi, akwai kwai.
21: Lucy Paul ta kasance mace ta farko da ke sayar da shayi a jihar Taraba don dogaro da ka. Matashiyar yar shekara 20 ta yi karatun primary zuwa secondary. Ta bayyana na daga cikin burinta rungumar sana'ar sai da shayi bisa ga al'ada mazaje ne ke yi. Amma a maimakon jira a bata, ta rungumi sana'ar don tallafawa kanta da iyaye kuma bukatun ta na yau da kullum.
1: Ni yanzu actually ina da shekara 2 na wannan sana'a, gaskiya akwai rufe asiri shine bani sha'awa na yi sana'a. Ba wai ni sana'a wai mace ko miji ba. Ana mun dare sha, ana ce mai mata tana yin shayi ban damu ba.
21: Sai kike fama da masu sai.
1: Wani sai suka ga mamaki kuma wani sai sai ka zama mai hankuri. Wani zai ce maka yana sana shi da zafi, wani zai ce ai mai sanyi, wani zai ce ai bai zafi, wani zai ce dan daidai. So gaskiya ina fuskantar kalubale wayannan wuraren masu sai.
21: Ba a raba kananan sana'o'i da yan basu suka. To ya kike fama da masu sha su kaushe?
1: Ga diganta maganan bashi ya zama dole akwai bashi a business. Su mu ma lokacin muka je doka kai muna ai karban bashi. So kaman customomi suka zo wani yau da gobe in suna zuwa su baka kudi, yau din wani ya ce ba ya zo bai da kudi zaka iya bashi bashi normal ne wannan. Kai wani kaje ka tambaye shi ma zaka ga zaku samu damuwa sai kai ka kawo da kai.
21: A hadin shayi nawa kike?
1: Eh hadin shayi 350 ne. Da bread 550, bread 200. In akwai bread 300 so in da bread 300 ne ya kama shirye da 50 ana hadi akwai na 500 hadin shayi akwai na 650 indomi 200 ne indomi da kwai in babu kwai 600 ne.
21: Kamar idan mutum yana bukatar shayi sha sosai ya ji ya kama shikinsa kamar hadin nawa zai?
1: Hadin 1000. Kamar hadin 1000 zan sa fixage da milo 1.5 cup sai bread 300 double ban duka shine dashi 12.
21: Rumfan shayin Lucy mazaje ne ke haduwa, tana kuma shayin goruba da shayi da madara da indomi da kwai. Kamar wasu matsaloli kuke fuskanta wannan harkar?
1: Wani lokaci za ke saidawa kudin ki bai fita ba, amma duk da haka ba za ka yi ka ce gwiwan ka ya karya. Kamar shi wannan madaran a run nashi za ka same shi 1000, amma yanzu za 1800 bread ya wura, da bread 500 da yanzu shi 1000 ne. Koi da yanzu ana iya same shi a 1000 ku create yanzu 600. Kamar shi wannan ne suke before ke sai ana same shi 120, yanzu kuma ana siyan shi 2800 ne. Kato na indomi da za ka iya samu 2500 yanzu ya zama 10,300. Eh a da ina iya sai kwanon suga, amma yanzu ina iya sai sharabi ne dai nayi tsadan rayuwa.
21: Sana'ar sai da shayi ga mace sabon abu ne ga wannan yanki. Matashiyar ta yi kira ga gwamnatoci da masu hannu da shuni da su dafa ma irinsu masu sana'o'in hannu domin samun aikin yi. Isa Usman Jalo, DW Hausa, daga Jalingo a Najeriya.
3: Matashiya Lucy ba matashi ba da ke muka zo ga ƙarshen rahotanni a madadin muntaka Hiwa, muke sallama da ku.
18: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a zango na biyu na yada shirye-shiryenmu daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka tanadar muku na wannan lokaci, za ku ji cewa kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya ta tabbatar da sahihancin ƙa'idojin zaɓe na hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa, wato INEC, domin gudanar da babban zaɓen shekarar 2027. Za mu ji martani daga jam'iyyun siyasar ƙasar. Hukumar samar da ilimi a matakin farko ta jihar Sokoto ta gudanar da taron tattaunawa kan duba nasarori da ƙalubalen shirinta na sanya 'ya'ya mata a makaranta. Za mu kawo muku sharhunan jaridun Jamus da suka shafi nahiyar Afirka. Waɗannan da ma wasu rahotanni za ku ji, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Khadija Ahmed Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Kasashen Jamus da Faransa sun sake tattaunawa kan makomar tsaron su bayan rushewar shirin kera jirgin yakin haɗin gwiwa. Sama da ɗalibai 20 sun mutu a hatsarin mota a Uganda. Najeriya ta kammala kwashe 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu bayan ɓarkewar rikicin ƙyamar baƙi. Bayan rushewar wani babban shirin kera jirgin yaƙi na haɗin gwiwa tsakanin Faransa da Jamus, shugabannin ƙasashen biyu sun yi wata ganawa mai mahimmanci kan makomar haɗin gwiwar tsaro. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na fatan samun cigaba cikin gaggawa a wannan fanni kafin zaɓen shugaban ƙasa mai zuwa, inda ake ganin jagorar masu ra'ayin ƙyamar baƙi Marine Le Pen na cikin waɗanda ke da damar maye gurbinsa. Haɗin gwiwar tsaron Turai na fuskantar ƙarin matsin lamba sakamakon barazanar Rasha da kuma rashin tabbas kan irin rawar da Amurka za ta ci gaba da takawa a tsaron nahiyar a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya tarbi Macron a sansanin sojin sama na Norvenish wanda ke kusa da birnin Cologne, inda shugabannin biyu suka jagoranci taron majalisar haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Taron ya gudana ne a gaban jirgin yaƙin Faransa na Rafale da kuma Eurofighter na Jamus, waɗanda ke wakiltar tsarin dakarun sama na ƙasashen biyu da kuma muhimmancin haɗin gwiwar tsaro a nahiyar Turai. Rahotanni daga Kampala, babban birnin ƙasar Uganda, na cewa akalla ɗalibai 20 sun mutu bayan da wata mota cike da 'yan makaranta ta kife a hanyar su ta komawa gida daga rangadi. 'Yan sanda sun bayyana cewa direban motar ya goce hanya sakamakon lalacewar titi. 'Yan sanda sun wallafa hotunan motar tare da bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da bincike kan ko hatsarin na da wata alaƙa ta daban, an kuma kai sauran waɗanda suka jikkata asibitin gaggawa. Hatsarin motar bus mai haddasa mutuwa abu ne da ya zama ruwan dare a ƙasar Uganda sakamakon rashin kyawun titi. A watan Oktoba, motocin bus biyu sun yi taho mugama a wani babban titin, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 46. A safiyar yau aka tabbatar da tsohon ɗan siyasa Birtaniya Andy Burnham a matsayin sabon shugaban jam'iyyar Labour mai mulki, wanda a yanzu ake sa ran zai zama Prime Minister Birtaniya na gaba. A wani taro na musamman na jam'iyyar, ministan harkokin cikin gida Shabana Mahmud ta tabbatar da hakan bayan bayyana cewa babu wani ɗan takara da ya cika sharuɗin tsayawa takara, abin da ya janyo nasarar shugaban jam'iyyar Labour bisa ƙa'ida a matsayin Andy Burnham. Tuka da dai ku sha'afa, kuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin Najeriya ta kammala kwashe 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu, inda aka yi jigilar kusan mutane 1,500 zuwa gida a wannan makon sakamakon ƙarin matsin lamba na ƙungiyoyin da ke adawa da baƙi a ƙasar. Najeriya ta ce an dawo da mutanen ne bisa wani shirin da ta fara na taimakawa 'yan ƙasar da ke son komawa gida bisa raɗin kansu, musamman waɗanda ba su da cikakkun takardun zama a Afirka ta Kudu. Afirka ta Kudu, wadda ta daɗe tana zama wurin neman aiki ga dubban 'yan Afirka, na fuskantar zanga-zanga da tashin hankali wanda suka shafi ƙyamar baƙi, inda wasu ƙungiyoyi ke zargin 'yan ƙasashen waje da mamaye musu albarkatun ƙasa yayin da suke fama da ƙarancin ayyuka. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun yi gargaɗin cewa irin wannan ƙiyayya ga baƙi na iya ƙara janyo tashin hankali da lalata dangantaka tsakanin ƙasashen Afirka. China ta yi alawadai da shirin gwamnatin Amurka na takaita wa'adin bizar wasu baki, ciki har da 'yan jarida. Tana mai cewa matakin yana nuna wariya ne, tare da yin barazanar ɗaukar matakan ramuwar gayya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China, Lin Jian, ya ce sabbin ka'idojin sun saba wa yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu suka kulla na harkokin yaɗa labarai, kuma za su kawo cikas ga aikin kafafen yaɗa labaran China a Amurka. A ƙarƙashin sabon shirin, 'yan jarida daga ƙasashen waje za su riƙa samun bizar kwanaki 240, yayin da 'yan jaridar China za su samu ta kwanaki 90 kacal. Ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta CPJ ta yi tur da matakin, tana mai cewa zai shafi dubban 'yan jarida daga ƙasashen waje. Kasar Kazakhstan ta fitar da man fetur na farko zuwa Rasha a watan Yuli, inda ta kai kimanin tan 1,000 zuwa wani yanki da ke tsakiyar kasar, kamar yadda wasu majiyoyin masana'antar suka bayyana. Rasha na fama da karancin man fetur sakamakon hare-haren jiragen sama marasa matuki na Ukraine, wanda suka ƙara tsananta akan matatun mai a faɗin kasar. Hakan ya sa hukumomin Rasha suka fara neman ƙarin man fetur daga Kazakhstan da Belarus, tare da fara shigo da shitarwa daga kasar India. To, iyakacin abin da ya sauka kenan.
1: A gaida Khadija Ahmed Rufai da labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yau, za ku ji cewa an samu ambaliyar ruwa a birnin Douala ta ƙasar Kamaru, bayan da aka jira kwanaki ana zuba mamakon ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. A gaba kaɗan kuwa, muna tafa muku da shirye-shiryenmu masu ƙayatarwa na matasa da shirin jika ƙaro da kuma ra'ayoyinku masu saurare. Yanzu dai bara mu fara daga Najeriya. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya ta samu nasara a ƙarar da ta kai a kotun ɗaukaka ƙara, wacce ta halasta hukumar zaɓen amfani da tsare-tsare na jadawalin babban zaɓe wanda za a gudanar a watan Janairun 2027. Tuni jam'iyyun siyasan Najeriya dai suka maida martani saboda ƙorafin da suka gabatar kan batun. Wakilinmu da ke Abuja, Wes Abubakar Idris, ya aiko mana da wannan rahoton.
3: Ta leƙo ne dai ta koma ga jam'iyyun siyasan Najeriya da suka ƙalubalanci jadawalin hukumar zaben a kotu. Dama dai jam'iyyar Hope Party ce ta jagoranci shigar da ƙarar kan cewa hukumar zaben ba ta da ikon tursasawa jam'iyyun siyasu wa'adin da ya saba da dokar zaɓe ta Najeriya. Alƙalan guda uku da suka yanke hukunci sun amince da cewa jam'iyyar Hope Party da ta shigar da ƙaran ta gaza nuna yadda jadawalin da hukumar zaben ta fitar ya shafe ta. Malam Faisal Kabiru shine mai magana da yawun jam'iyyar ADC ta 'yan adawa da suke cikin jam'iyyun da suka nuna ja da jadawalin da hukumar zaben ta fitar.
4: Tabbas wannan hukunci zai tawayewa mutane da yawa haƙi, domin mutane da yawa hakan ya takura musu, ya hana su samu dama da su a cikin harkokin primary election na wannan zaben da yake tafe. Taƙi haƙƙin mutane ne, kuma taƙi haƙƙin jam'iyyu ne. Tabbas wannan babban koma baya ne ga abubuwan da ya shafi harkokin siyasa a Najeriya gaba ɗaya. Idan ba a ba jam'iyyu cikakkun iko na gudanar da shirye-shiryensu kan yadda ya kamata ba, to tabbas hakan yakan iya shafan nagarta da ingancin shi kansa babban zaɓe.
3: Hukuncin kotun da yi bai fito ya musanta jayayyar da ake yi a tsakanin jam'iyyun siyasu na tanajin da dokar zaɓe ta yi ba, inda ta ba da damar kammala zaɓuɓɓukan fidda gwani tare da miƙa sunayen ana sauran kwanaki 120 a gudanar da zaɓen. Dr. Yunusa Tanko, kakakin Peter Obi ne ɗan takarar neman shugabancin ƙasa a jam'iyyar NDC a Najeriya, na ganin hukuncin kotun ya ƙara haifar da ruɗani ne maimakon warware shi.
5: Wallahi dai wannan dai hukuncin ta kotu gaskiya akwai damburwa a cikinta. So babu takamammar ganewa meye a ƙiblan ita kotun take nufi. Amma ni a nawa ganin kotun ƙoli ita ce za ta warware duk wannan damburwan da ake ciki. Su kotunan nan sun ƙara dagular lissafin da ake ciki ne. Saboda haka gaskiya ya kamata ita kotun ƙoli ta warware wannan tambarwa mu gane meye a ƙiblan abin da ake ciki ne.
3: Mafi yawan jam'iyyun siyasun Najeriya sun samu kansu a halin da suka bayyana mawuyaci, musamman akan wa'adin gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani da ma wa'adin da aka gindaya musu na shigar da sunayen 'yan takara na zaɓen wanda sauran fiye da watanni 6 a gudanar da shi. Amma ga Mr. Nick Dazang, tsohon darakta a hukumar zaben Najeriya na bayyana bukatar fahimtar sanya lokaci mai tsawo domin shirye-shiryen zabe fa ba wasa bane.
6: Sannan daya ga Afirka maso yamma mu ne ke da al'umma fiye da duk kasashen. Yawancin kayan zabe ana shigar da su ne daga kasan waje. Saboda haka ka duba duk da cewa muna shigar da kayan zabe daga kasan waje, kaga shi Beavers ɗin da ake amfani da shi a kasan China ake zuwa ake sarrafa shi sa'annan a dawo mana da shi.
3: Tsare-tsaren zaben Najeriya dai yana shan gyara tamkar tsohon takalmi da ya fada hannun gyartayi. Domin shi kansa zaben sai da aka canza lokacin gudanar da shi daga watan Fabrairu da aka saba zuwa watan Janairu saboda azumin watan Ramadan na shekara mai zuwa. Sannan duk da sanya wa'adi da hukumar zaben ta yi, tana ta dage-dage na ƙarin wa'adi ga jam'iyyun wanda yawan su suna da shari'o'i a kotu da ke zama ƙalubale wajen shirye-shiryen zaben da za a yi a watan Janairun baɗi. Waisa Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: To har yanzu dai muna Najeriyar ne, inda hukumar samar da ilimi a matakin farko ta jihar Sokoto ta kammala wani taron tattaunawa akan makomar ilimin 'ya'ya mata ƙarƙashin shirin AJAL dangane da duba nasarori da ƙalubalen da ake fuskanta wajen sanya 'ya'ya mata a makaranta. Ga dai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da wakilinmu Ma'awiya Abubakar Siddiq ya aiko mana daga jihar Sokoto.
7: Tattaunawar ta tsawon kwanaki biyu an tattaro dukkanin masu ruwa da tsaki akan harkar ilimi musamman na 'ya'ya mata a jihar Sokoto domin sanin ainihin hakikanin halin da ake ciki na ci gaba ko aka san haka dangane da batun sanya 'ya'ya mata zuwa makaranta tun daga birane har zuwa yankunan karkara. Shin ko iyaye na bayar da haɗin kai ga shirin ko ko dai ana samun tafiyar kwan gaba kwan baya domin a san hanyoyi da matakai da za a bi wajen ƙara matsakami ga shirin? Dr. Sanusi Aliyu Binji shine babban sakatare a hukumar ilimi matakin farko ta jihar Sokoto ya yi ƙarin bayani.
8: Mun zo ne domin a ƙiƙido ci gaban da sun ka samu na ayyukansu na jihar Sokoto kuma a gano matsalolin da akwai ciki domin a yi gyara. Shi an mutu gudun wannan an ka tara mutane masana da kuma wakilai na ƙauyuka.
7: Ko shakka babu an yi batun cewa an samu gagarumin ci gaba wajen mayar da 'ya'ya mata makaranta idan aka kwatanta da inda aka fito kafin wannan shirin na AJAL, musamman ma a yankunan karkara inda can ne ake fuskantar rashin zuwan 'ya'ya mata makaranta. Hajiya Rabi Gwadabawa na cikin shugabannin shirin na AJAL a jihar Sokoto.
9: Akwai wani shiri gagarumi wanda aka yi, tallafi ne da gudunmawa wanda AJAL din ta bada. Tashin farko an sama yara 40,000 a cikin account ɗinsu saboda wasu suna cewa ba su iya tafiya makaranta ba su karya ba. To conditional cash transfer ɗin na ina faɗa maka ya mai da yaran makaranta 100%.
7: Sarakunan gargajiya an bayyano sun bayar da gudunmuwa wajen wayar da kan iyaye na su bayar da haɗin kai wajen kai 'ya'yansu makaranta domin koyo da koyarwa nan gaba a cikin al'umma. Alhaji Sani Umar Jabbi shine uban kasar unguwar Gaki da ke birnin Sokoto.
10: Inda ka hito mata suna talla ƙananan yara, su ne ke talla tasha da ko'ina. To wannan shiri da ya zo, to mu muka tattauna da uwayensu muka faɗa musu wajen tallan nan can ne ya mace ke lalacewa. So wannan 'yan kuɗin da ake ba su na tallahi conditional cash transfer ana umarni da su domin uwa ta samu sana'a da take bakin ƙoƙarka. Ta sai da kunu da ɗan ƙosai, ita kuma lokutan da yarinya ka ɓanna wurin talla sai su koma na makaranta.
7: Kafin wannan shirin na AJAL, alƙalin masu ruwaito jihar Sokoto na cikin jihohin Arewa da ke da ƙarancin 'ya'ya mata da ke zuwa makaranta musamman yankunan karkara saboda dalilai na al'ada. Amma irin waɗannan shirye-shirye na ilimi da irin yadda hukumomi da ƙungiyoyi ke tawar da kan iyaye akan muhimmancin ilimin 'ya'ya mata ya taimaka wajen kawar da ɗabi'ar hana 'ya'ya matan zuwa makaranta. Ma'awiya Abubakar Siddiq, DW Hausa daga Sokoto a Najeriya.
1: Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Mu ɗan numfasa da wannan.

0: Yanzu kuma sai mu nufi makwabciyar Najeriya Kamaru. Ambaliyar ruwa ta sake jawo asarar dukiyoyi da kuma rayuwar mazauna a birnin kasuwancin kasar Kamaru na Duwala cikin hadari bayan da aka sharara ruwan sama mai karfin gaske kamar da bakin kwarya a yan kwanakin nan wanda ya mamaye wasu anguwanni na birnin. Wakilinmu daga Duwala Zakari Sadu ya hada mana wannan rahoton.
1: Ruwa ya mamaye gidaje da tituna a Duwala, lamarin da ya janyo tsaiko a harkokin sufuri tare da shafar ayyukan yau da kullum. Yan kasuwa na daga cikin waɗanda suka fi fuskantar matsalar, inda wasu ke bayyana cewa suna asarar kayayyaki da dukiyoyi sakamakon ruwan da ke shiga shaguna da wuraren kasuwanci a duk lokacin damuna. Wannan lamari ya yi muni sosai a gidana. Kowace shekara idan damuna ta zo, ambaliyar ruwa na lalata min dukiyoyina, sai in sake farawa daga tushe. A kullum muna tunanin matsalar za ta ragu, amma sai tana ƙara tsananta. A wannan shekarar kuwa abin ya kai matakin da ban taɓa gani ba. Ku duba ku gani yadda ruwa ya cika gidana har ya kai matakin ƙirji. Wannan bala'i ya jefa ni da iyalina cikin mayuwacin hali. Duk da cewa ana samun rashin jituwa a tsakanin hukumomin Duwala, duk alƙawuran da suke ɗauka wa juna ba sa iya cikawa, in ji shugaban ƙaramar hukumar Duwala biyar, Idrisha Fangwan. Mun samu alƙawura daga hukumomi cewa za a ɗauki matakan magance wannan matsala, amma daga baya waɗannan alƙawuran ba a cika su ba. Dalilin shi ne haɗin gwiwar da ya kamata ta kasance tsakanin hukumar Birnin Duwala da ƙaramar hukumar Duwala na biyar ba ta samu yadda ya kamata ba. Wannan ne ya sa ayyukan da aka tsara ba su ci gaba kamar yadda ake fata ba. Al'umma ke ci gaba da ƙoƙawa sakamakon rashin haɗin kan hukumomi, inda kowa ke jan zarensa ba tare da la'akari da rayuwar talakawa ba. A galibin anguwannin Duwala, yawan zubar da shara a magudanar ruwa da rashin kwashe shara na ƙara ta'azzara matsalar, musamman a lokacin da ake samun ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. A wannan shekarar babu wani gangamin aiki da aka yi domin magance matsalar. Abin da aka gani kawai shi ne wasu kamfanoni suna zuwa suna tattara kwalaben roba da wasu shara, amma hakan kadai bai isa ba. A duk lokacin da aka yi ruwan sama, ruwan na ci gaba da ƙaruwa. Ko a yau ma ruwan ya kai wani matsayi mai haɗari. Yanzu ruwan ya dan lafa. Mazauna birnin na kira ga hukumomi da su ƙara sanya ido kan gine-gine da ake yi, tare da tabbatar da kiyaye wuraren da aka tanada domin magudanar ruwa. Suna kuma buƙatar samar da mafita mai ɗorewa domin kare rayuka, dukiyoyi da kuma harkokin kasuwanci. A Duwala dai, ambaliyar ruwa ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙalubale, yayin da ake fuskantar buƙatar daidaita bunƙasar gine-gine ba bisa ƙa'ida ba da kuma kare muhalli. Zakari Sadu, GW Sashen Hausa, daga Duwala, Kamaru.
0: Ga Muhammad Awal Balarabe da sharhunan jaridan Jamus da ya danganci nahiyar Afirka.
2: Za mu fara ne da Noye Chusa Titan da ta mayar da hankali kan kiwon lafiya a nahiyar Afirka, inda a cikin sharhinta mai taken an kasa a shawo kan cutar Ebola, jaridar ta ce rashin kayan aiki da yajin aikin jami'an jinya sun kawo nakasu ga kokarin da ake yi na murkushe Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo. Noye Chusa Titan ta ce a yayin da Ebola ke ci gaba da yaduwa tamkar wutar daji a Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, ma'aikata da dama a wani asibiti da ya fi kula da Ebola a lardin Ituri sun shiga yajin aiki saboda ba a biya su albashin kusan watanni biyu ba. Jaridar ta ƙara da cewa rashin biyan albashin ɗaya ne daga cikin misalai da yawa da ke hana ruwa gudu a yaƙi da cutar Ebola mai saurin kisa. Sharhin ya ci gaba da cewa in ba a cikin birane ba, har yanzu akwai ƙarancin kayan aiki kamar safar hannu da abin rufe fuska da sauran kayan kariya a asibitocin Kwango. Bugu da ƙari ma dai, yankunan da abin ya shafa suna wahalar isa sakamakon matsalar rashin kyawun hanyoyi, inda jigilar waɗanda suka kamu da cutar Ebola ke da wahalar gaske. Wannan na sa adadin masu kamuwa da cutar Ebola na ƙaruwa cikin sauri. Yanzu kuma sai mu je fagen ciniki da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, inda Handelsblatt ta yi tsokaci kan abin da ta kira yarjejeniyar iskar gas mai sarƙaƙiya tsakanin Jamus da Algeria. Jaridar ta ce Jamus na dogaro akan iskar gas da ke fitowa daga arewacin Afirka. Amma kuma a lokaci guda, gwamnatin Jamus na son taimakawa da daddiyar abokiyar hulɗarta ta Algeria don ta rage fitar da hayakin methane. Amma ministoci biyu na kasar ta Jamus na ci gaba da nuna rashin jituwa akan wannan batu. Shugaban kasar Jamus Frank-Walter Steinmeier da shugaban gwamnati Friedrich Merz sun karbi bakoncin shugaba tebun na Algeria, inda suka yi amfani da wannan dama wajen sanya hannu kan takardar fahimtar juna kan aikin fadada haɗin gwiwa a fannin makamashi. Amma Handelsblatt ta ce batun hayakin methane na haifar da rikici a cikin gwamnatin tarayyar Jamus, inda ministan muhalli Carsten Schneider da ministar tattalin arziki Katarina Reich suke adawa da juna kan ka'idojin Turai game da wannan sinadarin methane da ke bazuwa a sararin samaniya lokacin da ake haƙowa da jigila har ma da sarrafa iskar gas da mai. A yayin da ministan muhalli Schneider ke fafutukar ganin an fara aiwatar da ka'idar EU da ya tanadi rage methane daga gas da ake shigowa da shi daga Algeria, ita kuwa ministar tattalin arziki Reich tana so a jinkirta tsaurara dokoki saboda za su yankewa EU muhimmiyar hanyar samar da iskar gas a duniya. A nata bangaren Die Tageszeitung ta sake tabo batun kubutar da ƴan makaranta na jihar Oyo da rundunar sojojin Najeriya ta yi. Ta ce tun a tsakiyar watan Mayu ne kungiyar ƴan ta'adda ta Boko Haram ta kai hari a makarantu uku da ke da nesa da yankin da take cin karanta babu babbaka, inda ta sace ɗalibai 39 da malamai 7. Amma a yanzu yabo ya tabbata ga rundunar sojojin Najeriya da ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin sace-sacen jama'a mafi ban mamaki a tarihin ƙasar. Jaridar Die Tageszeitung da ake wallafawa a kullu yaumin ta ce ɗaliban na Oyo sun jima a hannun ƴan ta'adda, amma an kama su ne a lokacin da ake cike da rudani a fannin siyasa a Najeriya. Da farko dai a wannan lokaci ne Amurka ta fara sa kafar wando guda da kungiyoyin ƴan ta'adda masu tsatsauran ra'ayi a arewacin Najeriya ta hanyar kai musu har-har ta sama. Sannan ƴan siyasar Najeriya sun shagaltu da batun tsayawa takara a zaben shugaban ƙasa na 2027. Jaridar ta ci gaba da cewa yankin kudu maso yammacin Najeriya bai saba fuskantar matsalar tsaro ba, duk da cewa sace yara ƴan makaranta don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a arewacin ƙasar.
0: An gaida Muhammad Awal Balarabe. Kafin mu kai ga fagen shirye-shiryenmu, a shakata da wannan.

0: madalla. A wannan makon zamu nazari kan yadda matasa a Najeriya suka ƙara bazama wajen fitowa neman mukamin siyasa fiye da yadda aka saba gani a baya. Shin me ya zabarar da su shiga siyasa ko ba su ƙarfin gwiwa a yanzu fiye da shekarun baya? Me hakan ke nufi ga makomar siyasar Najeriya? Kuma idan har matasa suka samu damar hawa madafin iko, shin za su kawo sauyin da ake fata? Ko kuwa za su tsinci kansu ne cikin tsarin siyasar da suka dade suna sukarta? To bari mu fara da jin ta bakin wani matashi daga jihar Yobe wanda ya yanke shawarar shiga siyasa domin shi ma ya taya sauran matasa kada guguwar sauyi domin kowa ya bi.
1: Sunana Umar Ibrahim Usman, dan takarar majalisar wakilai ta tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Bursari, Gaidam da Yunusari a jihar Yobe. Ko da yaushe a Najeriya zaka ji ana kukan cewa ba a damawa da matasa, sannan mun fahimci cewa wato ita gwamnati ba za a taba dauka baka ba dan kai matashi ne sai kai gwagwarmaya ka karba. Karba ake ko kuma in ce kwata ake. Saboda wannan dalili ne sa mu ma muka shiga wannan gwagwarmayar, saboda mutanen da yau muke cewa sun danne mu ba sa yin abin da ya kamata. To wannan ya farkar da mu, muka ga idan a irin wannan shekarun namu akwai gudunmuwa da zamu iya bayarwa idan muka shiga tsarin harkar gwamnati, to za a samu sauyi wanda kowa zai yi murna.
0: Sai dai shiga siyasa ga matasa ba magana ce kawai ta nuna sha'awa ba. A lokuta da dama sadaukarwa ce da ke bukatar mutum ya jingine wasu muradunsa domin cimma abin da yake ganin shine mafita ga al'umma. Wannan shine abin da ya faru ga Malam Mansur Shehu Ringim.
2: Ni mutumin karamar hukumar Ringin ne kuma mazaunin Abuja. Farkon aiki na fara yin aiki a fannin ilimi na koyarwa kenan a karamar hukumar Ringin. Na yi aiki a asibitin Malam Aminu Kano na shekara ɗaya. Sannan na bar asibitin Malam Aminu Kano na shiga babban bankin Najeriya inda na shekara 15 ina aiki. A 2024 kuma Allah cikin ikonsa na bar aiki a ƙashin kaina. Kuma muke da sha'awar siyasa, muka yi ƙoƙari muka gwada a 2019, a 2013, 2023 da kuma 2026. Amsa ba a yi nasara ba, hakan ma nasara ce alhamdulillahi.
0: Ko da yake matasa maza na fuskantar kalubale a tafiyar siyasar ƙasar, a nasu ɓangaren kuwa takwarorinsu mata har da ƙari na matsin lamba musamman a wasu sassan arewacin Najeriya, akwai matsaloli kamar na al'ada, addini, zamantakewa da kuma fasali ko yanayin fahimta daga ɓangaren jama'a da ke takaita yawan matan da ke shiga fafutukar neman mukamin siyasa. Wata matashiyar 'yar siyasa daga jihar Jigawa ta tsaya takara amma ba ta yi nasara ba a wannan karon. Ta bayyana mana yadda tafiyarta ta kasance, ta kuma yi ƙarin haske kan matsalolin da mata ke fuskanta a fagen siyasa da kuma sakon da take son isarwa ga sauran takwarorinta mata.
3: Sunana Zahra Ibrahim Ringir. To ni na fara siyasa tun kamar ina shekara 24 a duniya, yanzu kuma gashi har an kai 30 har da ƴan ɗori. Babban kiran da zan yi wa mata, mata su dage tun ƙarfinsu matasa. Yana da kyau mata masu young age, tunda ni na gaya muku tun a shekarun da na fara wannan gwagwarmayar. Insha Allah kuma har yanzu ana bugawa, don ni ina fatan har sai na kai matakin sanata a jihata ta Jigawa insha Allah.
4: Shiri mai albarka, shiri na matasa ni mana wake.
0: Duk da rashin nasara a zabe, wasu daga cikin matasan na ganin ba su yi asara ba. A ganin su gwagwarmaya ta siyasa tafiya ce mai buƙatar hakuri da juriya. Injiniya Al-Mustafa Hussein Sa'ad matashi ne ɗan shekaru 26 da haihuwa, kuma basarake daga jihar Jigawa. Ya nemi takarar kujerar ɗan majalisar jihar Jigawa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, ko da yake shi ma bai nasarar samun tiketin takara ba.
5: Ni ne Northwest Secretary City Boy Movement Jigawa State Chapter. A matsayina na matashi, na ga lokaci yayi da matasa masu gaskiya, ilimi da kishin ƙasa za su fito su ba da tasu gudunmawa. Saƙona ga matasa shine ku shiga siyasa cikin mutunci, haƙuri da tsoron Allah. Kada ku bari wasu su yanke makomarku ba tare da gudunmawarku ba. Ku kasance masu mafita ba masu ƙorafi kawai ba.
0: Masu sauraro, idan muka waiwaye tarihi, za mu ga cewa mafi yawan shahararrun jagororin Najeriya matasa ne a lokacin da suka karɓi ragamar jagorancin ƙasa. Farawa tun daga kan irinsu Inamdi Azikiwe, izuwa su Abubakar Tafawa Balewa da kuma sardaunan Sakkwato su Ahmadu Bello. Haka ma a lokacin mulkin soja, shugabanni irinsu Janar Yakubu Gawon da Janar Murtala Rahmat Muhammad duk matasa ne lokacin da suka jagoranci ƙasarsu Najeriya. Sai dai akwai wani bambanci babba tsakanin jagororin wancan lokaci da na wannan zamanin. A yau matsalolin cin hanci da karɓar rashawa da son kai da handama da babakere a kan dukiyar ƙasa suna daga cikin manyan kalubalen da ke dangantawa da siyasar Najeriya. Wannan ya haifar da wata muhimmiyar tambaya a tsakanin matasa da ma manazartan harkokin siyasa. Tambayar ita ce shin tururuwar matasan da ke shiga siyasa domin gwagwarmayar neman makamai da kujerun majalisun jihohi da na ƙasa da ma sauran manyan makamai na siyasa tare da dattijan 'yan siyasa a yau zai iya sauya wannan yanayin ko kuwa idan suka samu damar hawa madafin iko a matakai daban-daban na ƙasa su ma za su fada cikin tsarin da suka shafe shekaru suna suka. Domin samun haske kan wannan batu mun tattauna da manazarcin siyasa da ke Jami'ar Usmanu Danfodio a Sokoto, Dr. Ibrahim Babasha Tambaya, inda ya yi mana fashin baki akan waɗannan batutuwan daki-daki.
6: Shigar matasa siyasa yana da alfano sosai, musamman duba da cewa su matasa ana ganin cewa suna da kaifin tunani, shekarunsu ba su riga sun gajiya ba, saboda haka suna da muhimmiyar rawar da za a iya takawa domin kawo ci gaba a shugabanci a duk inda suka samu kansu a madafin iko.
0: Dr. Ibrahim Babasha Tambaya ya kuma yi tsokaci akan wani abu da mutane da dama ke tambaya, wato me yasa wasu daga cikin matasan da idan suka hau madafin iko suke sauyawa bayan sun samu damar su na su yi kokarin kawo sauyi, shin menene ke janyo hakan? Ga abin da ya ce,
6: sai dai a ƙasar mu ta Najeriya abun ya sha bamban, musamman duba da cewa 'yan siyasar mu da masu riƙe da madafun iko da yawa daga cikin su wanda suke cewa ba matasa bane sun yi bada wata gurɓataccen tarbiyya musamman ga duk wani wanda ke da ra'ayin siyasa ko da kuwa matashi ne. Wannan shi yasa lokuta mabambanta in har matasa suka samu shiga fagen siyasa to za ka ga da cewa sun samu damar yin haka ne a mafi yawancin lokuta idan suka samu ubannin gidaje, kuma wayannan ubannin gidaje za ka ga mafi yawancin lokaci ba matasa bane kuma sun riga sun dasa wayannan matasa a aqida wanda za ta kawo musu ubannin gidan biyan bukatocin su na siyasa da kuma wasu bukatocin su na rayuwa. A dalilin haka za ka ga da cewa wayannan matasa ba za su iya sauya akala a yadda ake tafiyar da shugabanci a gwamnati a matakai mabambanta.
0: Ko shakka babu, fitowar matasa neman mukamman siyasa a Najeriya alama ce da ke nuni da cewa matasa na ƙara fahimtar mahimmancin shiga cikin tsarin demokradiyya. Sai dai masana na cewa samun nasara a zaɓe kaɗai ba shi ne ƙarshe ko makwarar tafiyar ba. Ana buƙatar shugabanci na gari na gaskiya, hangen nesa da kuma jajircewa wajen cika alƙawuran da ake yi wa al'umma. Domin ainihin babban ƙalubalen ba wai hawa kan madafin iko ba ne, a'a, ƙalubalen shi ne yadda za a yi amfani da wannan damar wajen kawo sauyin da mutane ke fatan samu. Akwai wata tambayar da ke yawo a tsakankanin masu hasashe da nazari a harkokin siyasar Najeriya. Wai ko shin idan matasa suka samu dama a yau za su yi nasarar rubuta sabon tarihi mai kyau kuwa a siyasar Najeriya, ko kuma za su bi sawun waɗanda suka gabace su ne? Akan wannan batu lokaci alƙali. Masu sauraro, anan ne za mu ɗaga aya a cikin shirin dandalin matasa na wannan makon wanda ya zo muku daga nan sashen Hausa na DW. Sai kuma wani lokacin idan Allah ya kai mu, a madadin dukkanin 'yan uwa abokan aiki da suka tallafa shirin ya iso gare ku, Aliyu Abdullahi Imam nake cewa da ku huta lafiya daga nan birnin Bawon na tarayyar Jamus.

0: Shirin ya ƙayatar, to yanzu kuma sai shirinmu na jika ƙaro.
1: DW jika ƙaro.
2: Ilimin fasahar zamani.
3: Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin manaji ka karo a cikin wasan ƴan zamanin computer mai suna Rabiu ya saki layi wannan jerin wasan yana magana ne akan wani muhimmin batu na labaran kanzan kurege da labaran ƙarya a wannan lokaci na fasahar zamani wannan shine kashi na tara a labarin namu a baya Rabiu yana nadamar yiwa minista Mati da kuma gwamnatin sa ta kama karya aiki Yana cikin fada wa Samira wannan magana ne sai ya sami wani kira na neman ceto daga gaje a lokacin ana kokarin sace ta ne ko ina suka tafi da ita bari mu saurari Zainab da Rabi'u yayin da suka koma gidansu suke kokarin gano yadda za su bullo wa abin taken wannan kashin shine ga koshi ga kwanan yunwa
4: Zainab da Rabi'u sun dawo gidansu a tare Zainab tana ta gumi da alama dai a guje ta taho Rabi'u shi kuwa daga ninsa yana cike da zargin kansa Zainab ta jefa jakarta akan kujera amma bata zauna ba
5: Wayyo Allah Rabi'u sun sace gaje me yasa za su sace ta me ke faruwa ne
6: Na tabbatar hakan yana da alaka da siyasa da kuma rubuce-rubucen da take wallafawa ta yanar gizo
5: Yanzu ya zamu yi ya kamata mu sanar da ƴan sanda
6: Maganar gaskiya Zainab ƴan sanda babu abin da za su iya yi Na tabbatar miki da haka. Shugaban su Mati nake yi wa aiki.
5: Maganar me kake yi ne Rabi'u? Me kake nufi? Kana yi wa Mati aiki?
6: Eh, ina yi masa Zainab. Ina ɗaya daga cikin masu sarrafa bayanai da suke aiki a bangaren yada farfagandar sa. Daga cikin aikin da kuma akwai kirkirar bayanai ta fasahar sadarwa don na inganta siyasar sa ko kuma na lalata ta abokin hamayyar sa.
5: Kai Ban yadda ba Rabi'u, dama haka kake, kana nufin ka ce abin da kake yi kenan? Kana yi wa azzalumai aiki?
6: Sai dai ku yi min afuwa gaskiya Zainab, saboda ban san abin zai kai ga haka ba.
5: Tun yaushe kake yi wa gwamnatin aiki Rabi'u?
6: Wata biyu kenan kacal.
5: Me? Shin gaje ta san wannan aikin naka na yaudara kuwa?
6: Sai a jiya na faɗa mata. Zainab na yi nadamar hakan wallahi. Amma ba ni da wani zaɓi ya zan yi da raina. Ba ni da wani zaɓi barazana suka yi mun.
5: Akwai mafita a koyaushe Rabi'u. Da sai ka ce kaki. Ka iya zuwa ka kai rahoto ga ƴan sanda ko kafafen sadarwa. Da ka tona asirin waɗannan masu cin hancin.
6: Zainab kenan. Biki san ƙarfin ikon da waɗannan mutanen suke da shi bane shi yasa. Su ne fa suke da ƴan sanda. Su suke da kafafen sadarwar. Komai ma ke su ne suke da shi. Kin ga Zainab. Zan yi duk abin da zan iya yi wajen nemo gaje. Koma a ina take.
5: Me za ka iya yi da tun farko ba ka yi ba? Ai ka makara Rabi'u, an sace ta kuma duk laifinka ne. Kai da waɗannan macutan azzaluman gwamnatin yanzu kuma gashi za su yi nasara a zaɓe ma. Saboda ƙoƙarinka da na banzayen injin ɗin intanet ɗin ga.
6: Kinga, suna iya yin nasara. Amma fa ba za su daɗe ba. Kuma za ki ce ni na faɗa miki.
5: Me kake nufi da wannan?
6: Za ki gani, ai ni ba sakarai ba ne ba. Sai na rama ta irin hanyar da zan iya.
5: Duk zance ne Rabi'u. Ko da ka iya hana su nasara a zaɓe, ba za ka iya taimakawa gaje ba. Har yanzu ba ta da hannu.
6: To da Allah kin ga me kike so na yi eh? Na ce ya kike so na yi Zainab? Eh? Faɗa min me kike so na yi?
5: Rabi'u, ka san wani abu kuwa? Ka fice min daga nan ba na son ganinka Rabi'u. Na ce ka fice min ba na son ganinka yanzu.
6: A'a to amma.
5: Na ce ka fita Rabi'u. Haba.
4: Kusan kwana uku kenan da sace gaje har yanzu ba a ji wata duriyar ta ba yayin ta da suke cikin tashin hankali sun baro ƙauye sun shigo cikin gari domin ganin yadda za a yi dukkanin su suna zaune ne a gidan ƴan uwan junan nan suna ta ƙoƙarin haƙurƙurtar da babar gaje wato Hindatu
6: Ante Hindatu, Baba Sani, wallahi ba zan taɓa yin wani abu don in cutar da gaje ba.
7: Amma
1: kana yi wa mati aiki. Zainab ta faɗa mana. Kuma kai ma da kanka ka ce shine sanadin batan gaje. Dan Allah ka faɗa masa ya dawo mana da yarmu.
7: Da alama a zabe shi a matsayin shugaban kasa kafin ƙarshen satin nan. Kaga ba abin da yarmu za ta yi don hana a zabe shi yanzu. Don Allah ka ce ya sake ta. Kaji ko Rabi'u?
6: Tashi, ina ma a ce ina da ikon yin haka. Amma ba zan iya ba.
7: To amma me zai hana Rabi'u?
6: Babu Sani ya kore ni daga aiki. Ko ta waya ma bana samun sa ballantana in je kusa da shi.
7: Haba Rabi'u. Waya kake yin haka ne?

0: na tabbata Rabi'u shi ma yana so a gano inda gaje take ta dawo gare mu.
1: To idan haka ne ya kamata yayi kamar yana yi. Yata tana can, Allah ne kadai ya san inda take, kuma ga wanda ya jawo hakan yana zaune ba abin da yake yi.
2: Dan Allah ku ya hakuri, na san ba za ku yarda da ni ba.
1: Ba mu ma yarda ba.
2: Na kuma fahimci haka. Ni ma haka zan ji in ni ne ku. Zan yi iya duk abin da zan yi. Bari na kira wasu daga cikin abokan aiki na da a ma'aikatar. Ta yiwu sun san wani abu.
1: To ya dai kamata.
2: Kuma na yi muku alƙawari zan yi koma menene da zan iya yi don na nemo ƴar uwata.
3: Ya dai fi maka.
0: Shikenan to.
4: Rabiu ya lababa a hankali ta wajen aje ababan hawa na ma'aikatar. Ya tuna cewar ya taba ganin wani jerin sunayen gidajen tsaro inda gwamnatin Tunkuza ke tsare waɗanda aka kama ba a hukumanci ba. Jerin sunayen yana kan kwamfutar Martini. Za ta iya yiwuwa kuwa ko ana tsare da gaje a ɗaya daga cikin irin waɗannan gidaje na sirri, ina ma zai sami wannan kwamfutar? Sai kuma ya tuna cewa idan gida shugaban masu tsaron ma'aikatar yana da irin wannan fayil a tasa kwamfutar. Lokacin da Rabiu ke aiki a ma'aikatar, yana ɗasawa da wani mai gadi wanda ake kira Bankaura. Yakan sai masa fakitin sigarin da yake so lokaci zuwa lokaci. Yanzu dai ya kira shi yana neman wata alfarma.
5: Rabiu, Rabiu zo ta nan gani nan.
6: Na'am. Bankaura.
5: Na'am, biyo ta nan. Kai a hankali, akwai kyamara ta ko ina. Amma ta gurin fila ne kadai baya dauka, ka biyo ta gurin.
6: To na gane. Nagode. Amma ban ganta ba.
5: Yawa. Maza mana mi sauri dan Allah. Wai tsaya me ma kake zo ka dauka a wannan computer ne?
6: Ka gane? Lokacin da nake aiki da Mati, yana dora jerin wuraren da suke amfani da su wajen ajiye waɗanda aka sace domin ka a gano su. Akwai kofin wannan akan kwamfutar shugaban masu tsaron ma'aikatar.
5: Wannan?
6: Eh, wannan. Dole ne na yi kutse a cikinta.
5: To, amma dan Allah mai sauri, sai iya dawowa daga cin abincin rana kowane lokaci daga yanzu.
6: Shikenan. Bari na gwada wannan lambar sirrin.
5: To, to.
6: Lakabin babansa shine Rariya. Ina zuwa, bari mu gwada. Rariya 2025. Kash. Bai ba. Rariya. Yaushe aka haife shi? 1978 ko? Haka ne?
5: Kamar na tuna ya taɓa faɗan haka.
6: To shi kenan. Bari mu gwada wannan. Kai. Hash. Haɓa dai. Haɓa Rabi. Yi tunani mana.
5: Rabi, don Allah mai sauri mana. Mai sauri.
6: Kaga ina iya ƙoƙari na. Ina zuwa dakata. Ka san abin da Ubangidan naka ya fi so, Bankaura?
5: Yarsa ummita. Amma me yasa ka tambaya?
6: Ka tabbata?
5: Sosai ma kuwa, ai zai yi wahala ya wani curbe yi yabe ta ba, ko idan ya dawo daga aiki lokacin cin abinci bai kawo mata wani tsaraba ko wani abu ba. Yan leransa kenan ummita.
6: Ka san ranar haihuwarta?
5: Ranar 5 ga watan Satumba 2019 ya yi alama akan wannan watan a kalanda.
6: Shi kenan, na tabbatar da haka. Bari na gwada. Ummita 95. Kash! Shi mai bai ba. Bari in saki. Ummita 5919. Kai. Kai. To kuwa menene mabudan? Ina zuwa. To bari na sa wannan. 43215. Yawa.
5: Me?
6: Kaga da wasa na gwada amma ba ya bude. To ba gani. Wani mutum ne da yake da cikakken hankalinsa zai yi amfani da irin wannan lambar sirrin mai sauƙi haka. Yawa, bari kawai na buɗe waɗannan jakunkunan file ɗin.
5: To, mai sauri dai don Allah.
6: Kaga file ɗin kuwa? Kaga, mazarƙe min kwamfutan nan. Bari na ɗauki hoton bayanan.
5: To, amma me zai hana ka tura shi ta email ɗinka a matsayin saƙo? Bai bu ba?
6: A'a, idan na tura za a iya ganowa.
5: To, don Allah, mai sauri, babu da lokaci.
6: Yawa, to je ka shafi na gaba.
5: Maza, Rabiu, maza zo ka tafi, ya dawo.
6: Aba,
5: zan kai wannan computer office ɗin sa kafin ya isa can.
6: To,
5: Allah ka tafi, kai hankali da Allah.
6: Shikenan.

To da shirin wasiƙun masu sauraro kuke saurara daga sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus. Daga cikin sakonnin da kuka aika mana a yau, akwai Kinuni Sani Yunusari daga jihar Yobe, Najeriya, wanda ke cewa a madadin al'umar Angwargwani Bukarti dake cikin garin Yunusari, nake kira ga shugabannin karamar hukumar Yunusari da su gaggauta gyara mana manyan bokol din mu guda biyu da muke da su a cikin Angwargwani Bukarti da kuma gyaran katangar makabartar unguwar mu waɗanda suka rushe sakamakon iska da ruwan sama da aka yi. A hakika mu ƴan ƙasa ne masu ƴanci kamar kowa, sannan kuma muna da haƙƙin samun ayyukan raya ƙasa kamar sauran al'umomi. Allah ya sa koken mu ya je ga kunnuwan da suka dace. Sai wasiƙa ta gaba daga Abdulsalamu Abubakar wanda ke cewa assalamu alaikum DW Hausa, ina muku fatan alkhairi daga nan ɗan da mau jihar Maraɗi dake jamhuriyar Nijar. Muna so ku gaya wa shugaban ƙasarmu General Abdulrahman Ciani cewa har yanzu ‘yan kasuwar jihar Maraɗi na cin karansu babu babbaka, sai yadda suke so suke tsaye da farashi, kuma har yanzu babu wani wanda ya musu magana. Muna fatan DW Hausa za ta isar mana da wannan saƙo. Sai kuma wasiƙa daga Nazifi Isa da ke cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku DW Hausa, don Allah ku isar mana da wannan saƙon ga gwamnatin jihar Katsina. Cikin girmamawa muke ƙara yi wa Allah godiya da ya sa muka rayu har wannan lokaci. Don Allah Dr. Dukwa Rada a yi wani abu domin dawo mana da natsuwa a yankinmu na Kafur da malumfashi. Babu ranar da masu garkuwa da mutane ba sa shigowa ƙauyukanmu su yi abin da suka ga dama. Tabbas sun ruguza abubuwan da muke takama da su na gado, wato manyan sana'o'inmu na noma da kiwo. Idan aka tafi a haka, ba mu san mecece makomarmu ba, tunda daman da waɗannan sana'o'in muka dogara. Sai kuma wasiƙa daga Malam Bashir, babbar tasha layin difa a Damagaram, jamhuriyar Nijar, wanda ke cewa mun shigo wannan fili ne domin yin kira da babban murya ga manoma da makiyaya, ganin yadda damuna ta fara kankama a jihohinmu da ma yankunan karkarar ƙasarmu jamhuriyar Nijar. Shi yasa muke kira gare su da su kiyaye dukkanin abin da zai kawo musu tasgaro ko kuma matsala a tsakaninsu, saboda gudun abin da ka iya zuwa ya dawo a tsakaninsu. Da fatan za su gane su ɗin ɗan jumane da ɗan jummai a tsakaninsu. Yana da kyau su kiyaye abin da zai kawo musu matsala a tsakaninsu. Allah ya sa sun ji wannan kira kuma za su yi abin da ya dace a kai. DW muna godiya da bamu wannan damar da kuke yi a tashi lafiya.

0: fa yanzu kuma lokaci ne da zamu karbi ra'ayoyin wato masu sauraron mu kuma Aliyu Abdullahi Imam bai nisa ba.
1: Lallai kuwa.
0: Mallam Aliyu barka da shigowa.
1: Barka da aiki sannu da kokari ga nan ko na kasa na tsare ba.
0: Masha Allah.
1: Kai tsaye
0: mu ji ra'ayoyin su.
1: To kai tsaye bari mu fara da rahoton mu na farko. Wanda Abubakar Kawo Girgir ke cewa to Allah ya sa wannan wato tabbacin da kotun ɗaukaka ƙara a Abuja ta bayar kan sahihancin ka'idoji da kuma wato da hukumar zaben INEC ya tabbata kar wato har a kammala zaɓe da sakamakon zaɓe. Akwai Suleiman Alhaji Bahari da magarin da ke cewa da fatan tabbatar da sahihancin ka'idoji da INEC ta tsara a babban zaben Najeriya na shekarar 2027 da wata kotun ɗaukaka ƙara a Abuja wato ta yi hakan ya zama wato alheri ga al'umman ƙasar. Mu dai fatan mu Allah ya zaɓa wa Najeriya shugabanni na gari masu tausayin talaka ba aljihunsu ba. To
0: wasu kuma daga cikin su ra'ayin ko martanin jami'in siyasa ba mamaki kamar da alama wasu za su ɗaukaka ƙara kotun ƙoli.
1: Lallai kuwa akwai kuma malam wato Fatori ya rubuta dai a sunansa daga jihar Borno wanda yake cewa bisa ga dukkanin alamu kotun ɗaukaka ƙara da hukumar INEC gwamnati suke yi wa aiki zai yi wuya a yi wa 'yan adawa adalci. Ya ce Allah ya shiga tsakanin nagari da akasinsa. Ba za mu faɗi ɗaya kalmar ba.
0: Mu je na gaba.
1: To, in muka yi gaba kuma ɗaya rahoton akwai jikan Mani Dungas da ke cewa muna fatan tattaunawa akan makomar ilimin 'ya'ya mata ƙarƙashin shirin Agile. Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Balaruwan Kanwa daga jihar Yobe ya ce batun hukumar samar da ilimi a matakin farko ta jihar Sokoto da ta kammala wato wani taron tattaunawa akan makomar ilimin 'ya'ya mata ƙarƙashin jagorancin shirin Agile. Muna fatan waɗanda aka yi domin su za su amfana. In muka yi gaba kuma batun ambaliya ne a ƙasar Kamaru wanda ake ta wato martani akai. Akwai Hamidu Suleiman da yake cewa muna fatan hukumomi a Kamaru su yi gaggawa wato wajen kawo ɗauki sakamakon ambaliyar da ta afku a birnin Duwala.
0: Shin mutanen kuma sun zargi hukumomin da yin ko da nuna halin ko in kula
1: ba wanda kuma ya zama kusan ruwan dare za a ce ga duniya ga shugabannin kasashen mu ba. Akwai Abdullahi Liman da masu da ke cewa muna jajantawa al'umar kasar Kamaru waɗanda ibtila'in ambaliya ta shafa kuma muna fatan wato gwamnatin kasar za ta ɗauki matakan gaggawa domin shawo kan abin. A ƙarshe kuma saboda yanayin lokaci Haddabi mai kwamfuta mai yama yake cewa DW Hausa muna jin daɗin yadda kuke kawo mana sharhunan jaridun Jamus a kowane sati. Muna muku fatan alkhairi.
0: To muna godiya sosai sanar da aiki Malam Aliyu.
1: Lokaci mu kara.
0: Lokaci ya kai za mu koma ga Khadija domin jin labarai zagaye na biyu.
2: DW labarun duniya.
3: Bayan rushewar wani babban shirin kera jirgin yaki na haɗin gwiwa tsakanin Faransa da Jamus, shugabannin ƙasashen biyu sun yi wata ganawa mai mahimmanci kan makomar haɗin gwiwar tsaro. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na fatan samun ci gaba cikin gaggawa a wannan fanni kafin zaben shugaban ƙasa mai zuwa, inda ake ganin jagorar masu ra'ayin kyamar baki Marine Le Pen na cikin waɗanda ke da damar maye gurbinsa. Haɗin gwiwar tsaron Turai na fuskantar ƙarin matsin lamba sakamakon barazanar Rasha da kuma rashin tabbas kan irin rawar da Amurka za ta ci gaba da takawa a tsaron nahiyar a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Rahotanni daga Kampala babban birnin ƙasar Uganda na cewa akalla ɗalibai 20 ne suka mutu bayan da wata mota cike da 'yan makaranta ta kife a hanyarsu ta komawa gida daga rangadi. 'Yan sanda sun bayyana cewa direban motar ya goce hanya sakamakon lalacewar titi. 'Yan sanda sun wallafa hotunan motar tare da bayyana cewa ana ci gaba da gudanar da bincike kan ko hatsarin na da wata alaƙa ta daban, an kuma kai sauran waɗanda suka jikkata asibitin gaggawa. A safiyar yau aka tabbatar da tsohon ɗan siyasa Birtaniya Andy Bonham a matsayin sabon shugaban jam'iyyar Labour mai mulki, wanda a yanzu ake sa ran zai zama Prime Minister Birtaniya na gaba. A wani taro na musamman na jam'iyyar, Ministar Harkokin Cikin Gida Shabana Mahmud ta tabbatar da hakan bayan bayyana cewa babu wani ɗan takara da ya cika sharuɗin tsayawa takara, abinda ya janwo nasarar shugaban jam'iyyar Labour bisa ƙa'ida a matsayin Andy Bonham. Gwamnatin Najeriya ta kammala kwashe 'yan ƙasarta daga Afirka ta Kudu, inda aka yi jigilar kusan mutane 1,500 zuwa gida a wannan makon, sakamakon ƙarin matsin lamba na ƙungiyoyin da ke adawa da baƙi a ƙasar. Najeriya ta ce an dawo da mutanen ne bisa wani shirin da ta fara na taimakawa 'yan ƙasar da ke son komawa gida bisa raɗin kansu, musamman waɗanda ba su da cikakkun takardun zama a Afirka ta Kudu. China ta yi alawadai da shirin gwamnatin Amurka na takaita wa'adin bizar wasu baƙi, ciki har da 'yan jarida, tana mai cewa matakin yana nuna wariya ne tare da yin barazanar ɗaukar matakan ramuwar gayya. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Ling Jian ya ce sabbin ka'idojin sun saba wa yarjejeniyoyin da ƙasashen biyu suka kulla kan harkokin yaɗa labarai, kuma za su kawo cikas ga aikin kafafen yaɗa labaran China a Amurka. To iyakacin abin da ya sauka kenan.
0: A gaida Khadija Ahmed Rufai da haka kuma masu sauraro, muka kawo ƙarshen shirye-shiryen da muka tanadar muku a wannan lokaci. A madadin Muntaka Ahiwa, wanda shine editan da ya tsara shirin kamar yadda kuka ji shi, Khadija Ahmed Rufai da ta karanto labaran duniya, Aliyu Abdullahi Imam da ya karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku masu sauraronmu. Sunana Rajana Munir Yahaya, nake cewa ku huta lafiya.
4: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum. Raijana Muniri Hayace ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryenmu na yau daga sashen Hausa na DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka tanadar muku a wannan lokaci za ku ji cewa jihohi a tarayyar Najeriya na ci gaba da danne dukiyar da aka ware wa ƙananan hukumomi a ƙarƙashin tsarin asusun haɗin gwiwa shekaru biyu bayan hukuncin cin gashin kansu da kotun koli ta yanke. Ƙudurin da Majalisar Dokokin Jihar Plateau ta gabatar na neman soma biyan kudaden fansho na tsawon rayuwa ga tsofin 'yan Majalisar Dokoki ya haifar da cece-kuce a tsakanin kungiyar kwadago na jihar. Dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar NDC Peter Obi ya musanta zarge-zargen cewa ya nuna wariya ko kuma ya musguna wa mutanen arewacin Najeriya a lokacin da yake gwamnan jihar Anambra. Za ku ji cikakkiyar hirarsa da DW. Majalisar mashawarta ta ƙasa a Jamhuriyar Niger ta soma zaman tafka muhawara kan batutuwan da suka shafi tsarin ayyuka da zai yi tasiri da kuma kawo ci gaba ga al'ummar ƙasar. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni ne za su zo muku a shirin namu, amma kafin nan sai an sha labaran duniya tare da Khadija Ahmad Rufai.
0: DW labarun duniya.
2: Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 ta afku a Mexico. Kotun tarayya a Najeriya ta yi watsi da karar hana Shell ficewa daga haƙar mai. Ziyarar Macky Sall ta farko tun bayan saukarsa mulkin tayar da cece-kuce a Senegal. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.3 a ma'aunin Richter ta afku a gabar tekun kudancin ƙasar Mexico da ke iyaka da Guatemala da yammacin nan, inda aka ji aman girgizar har zuwa birnin Mexico da kuma ƙasar El Salvador. Hukumar kula da yanayin ƙasa ta Amurka ta ce inda girgizar ta shafi wato ta fi tasiri na kusa da gabar jihar Chiapas ne. Shugaban ƙasar Mexico Claudia Sheinbaum ta ce rahotannin farko sun nuna cewa ba a samu wata babbar barna ba, sai dai rundunar sojin ruwan ƙasar ta buƙaci jama'a su nisanci bakin teku na aƙalla sa'o'i 6 saboda fargabar yiwuwar tashin igiyar ruwan tsunami, yayin da hukumomin kula da yanayi suka yi gargaɗin cewa tarakon ruwan na iya kai tsayin mita 1 a gabar tekun Mexico da Guatemala. Jami'an lafiya a Gaza sun ce wani sabon hari ta sama da Isra'ila ta kai a yau ya yi sanadin mutuwar mutane 8 a kusa da wata kasuwa da ke tsakiyar yankin. Hukumar kare fararen hula ta Gaza ta ce mutanen sun mutu ne a sansanin 'yan gudun hijira na Nusairat. Asibitin Al-Auda da ke yankin ya tabbatar da karɓar gawarwakin mutanen. Sabon harin da sojojin Rasha suka kai tsakiyar birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine a yau, ya kashe mutum guda tare da jikkata wasu mutum 8. Magajin garin Kharkiv Iho Terekov ya ce yara biyu na cikin waɗanda suka jikkata baya ga lalacewar wani gini sakamakon harin. Birnin Kharkiv wanda ke kusa da iyakar Rasha na yawan fuskantar hare-hare tun bayan mamayar da Rasha ta kaddamar kan Ukraine a shekarar 2022. Cokuna shan labarin ne daga nan sashen Hausa na DW. Tsohon shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya isa Dakar domin ganawa da wanda ya gaje shi, shugaba Basiru Diomaye Faye. Wannan ita ce ziyararsa ta farko tun bayan barin mulki a shekarar 2024. Dubban magoya bayansa sun tarbe shi, yayin da ziyarar ta haifar da cece-kuce saboda gwamnati mai ci ta zarge shi da take hakkin bil'adama da kuma ɓoye wasu bayanai da suka shafi tattalin arziki a lokacin mulkinsa. Har ila yau ɗaya daga cikin masu baiwa shugaba Faye shawara ya yi murabus saboda ganawar. A halin yanzu Macky Sall na neman zama babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Wata babbar kotun tarayya da ke jihar Bayelsa ta yi watsi da ƙarar da sarkin Ekpetiyama Bubaraye Dakolo ya shigar domin dakatar da kamfanin Shell daga ficewa daga harkar haƙar mai a Najeriya. Sarkin ya zargi kamfanin da gaza tsaftace gurɓacewar muhalli wadda ta samo asali daga shekaru da dama na zubar da ɗanyen mai da kuma fitar da iskar gas. Sai dai alƙalin kotun Ayo Emmanuel ya ce ƙarar ba ta cika sharuɗan doka ba, kuma wa'adin shigar da irin wannan ƙara ya wuce. Ya kuma bayyana cewa karar ta shafi diya kan gurbacewar muhalli da dakatar da sayar da kadarorin Shell ba kuma karar kare hakkin dan adam ba wani bincike da hukumar kula da muhalli ta Bayelsa ta kammala a shekarar 2023 ya kiyasta cewa za a buƙaci dala biliyan 12 domin tsaftace muhallin jihar kamfanin Shell ya bayyana gamsuwarsa da hukuncin yana mai cewa yawancin gurbacewar muhallin yankin na faruwa ne sakamakon satar danyen mai lalata bututun mai da tace mai ba bisa ka'ida ba da kungiyoyin masu aikata laifuka ke yi duk da haka kamfanin ya ce yana ci gaba da tsaftace duk wata gurbacewa da ta shafi kayayyakin sa tare da hadin gwiwar gwamnati ba tare da la'akari da abin da ya haddasa ba lauyan sarkin ya ce za su dauka kara zuwa kotun koli to iyakacin abin da ya sauka kenan a zagayen farko
1: a gaida Khadija Ahmed Rufai
0: DW harkokin yau
1: A harkokin namu ne za ku ji cewa masu amfani da kafafen sada zumunta na zamani a kasar Togo musamman mamata na fuskantar tsangwama da cin zarafi ta internet za mu ji wasu irin matakai ne za a iya dauka kan hakan a gaba ka dan kuwa muna tafa muku da shirye-shiryen mu na darasin rayuwa da kuma lafiya jari sanan daga baya kuma mu ji ra'ayoyinku daga shafukan sada zumunta yanzu dai bara mu fara daga Najeriya Shekaru biyu bayan hukuncin da kotun koli ta tabbatar da yancin cin gashin kai ga kananan hukumomin tarayyar Najeriya sannan a hankali batun na neman komawa zuwa mafarkin rana domin kuwa sama da naira triliyan 10 da aka ware wa kananan hukumomin na ci gaba da zama karkashin jihohin ana dai kallon wawaso da dukiyar ta kananan hukumomi na da ruwa da tsaki a karuwar talauci da ma rashin tsaron da ma rashin tsaro a tarayyar Najeriya yanzu wakilin mu Ubala Musa na da karin bayani a wannan rahoto da ya hada mana
3: can a kaidar cikin tarihi dai mafi yawan kananan na aikin gada da hanyoyin kauye dai ko bayan albashi na malaman makarantu a karkara na karkashin na iko na kananan hukumomi kafin wani hukuncin kotun koli shekaru kusan 20 can baya ya kai ga rusa babban tsarin ya kuma jefa dokoki na kananan hukumomin tarayyar Najeriya karkashin kulawa ta jihohi duk da cewa dai kotun ta yi juyin masa ta jin hukuncin nata jihohi a cikin tarayyar Najeriya na cigaba da kwashe dukiya ta kananan hukumomin karkashin tsari na asusu na hadin gwiwa tun daga sabon hukuncin kotun a shekaru biyu baya dai sama da naira triliyan 10 mallaki na kananan hukumomin ne dai jihohi sai kwashe kuma mafi yawa na kudaden kamar yadda wani shugaba na karamar hukumar da ke da dauki sautin sa yace na tafiya ne wajen sauke nauyin jihohin da ke dibar gonar rani a ayyukan raya kasa a wasu jihohin ma dai tuni yan majalisar dokokin jihohin suka karkashin dokar kasafta kudaden na kananan hukumomi wajen tafi da jami'o'i na jihohi da ma ragowar hanyoyin kisan kudin da jihohin suka kirkira a kokarin burge al'ummar su duk da ikirarin gwamnati na suke mafi yawa na kudaden dai sannan hankali kananan hukumomin sun koma sane a batta tsayuwar gwamnati Aliyu Haruna dai na zaman shugaba na kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin tarayyar Najeriya ta Norge kuma ya ce asusun na hadin gwiwa na zan barazana da ke da girman gaske ga rayuwa da makomar al'umma a kasar
4: wannan asusu shi ya kashe mana kananan hukumomi a kasar nan shi ya kawo mana tsananin talauci shi ya kawo mana tsananin rashin tsaro shi ya kawo lalacewa kananan hukumomi shi ya kawo lalacewa kasar nan ta kowane fanni domin babu wata kasa da za ta iya ci gaba idan ba ta da kananan hukumomi masu walwala waɗanda suke aiki kamar yadda ya kamata tattalin arzikin mutanen ƙauyuka ya ta'allaka ne akan kananan hukumomi so daga inda aka ce kudaden kananan hukumomi ba su zuwa wajen su ba a kashe kudin a cikin ƙaramin hukuma sai dai a kashe su a can wani waje so babu yadda za a yi tattalin arzikin ƙasa ya ci gaba babu yadda za a yi tattalin arzikin mutanen karkara ya ci gaba
3: ta'azzara talauci da malashin tsaro ko kuma gurgurma ta mallaki na kudaden al'umma duk da cewa dai tun daga farkon fari Abuja ta kula da zuwa ga yanci da kananan hukumomin daga dukkan alamu masu mulkin tarayyar Najeriya sun koma kallo a cikin hayanan neman yanci da kananan hukumomin ana dai kallon bukar siyasa da tsoron gwamnati na jihohi cikin sahun gaba da ma sulka yadda ke cikin hukuncin kotun dai a nan Professor Hussein Tukur Hassan da ke zama kwarai a cikin harkar mulki na da ruwa da tsaki da gazawar fitar da ayin alama
5: da dukkan gwamnati suke kula da kananan hukumomi kuma shugabannin kasa suna jin tsoron su saboda suke taimakawa wajen ba su kuri'u na cin zabe gashi kotu ta yanke hukunci ta ce autar da jihohi sun hana na biyu tsarin mulki har yanzu abin da ya nuna kananan hukumomin nan suna karkashin jihohi dukkan harkokinsu har na tafiyar da kuɗi har asusun tafiyar da ƙananan hukumomi. Wannan bai canza ba. Ita kanta gwamnatin tarayya ba ta da wato ƙarfin gwiwa na ta je ta tabbatar da an aiwatar da wannan. Wannan su ne kaɗan daga cikin dalilan da ya sa ake kwangaba kwambaya wajen tabbatar da wannan hukunci saboda sarƙaƙiya da ke tare da shi.
3: Yanzu yanzu dai daga dukkanin alamu Najeriya na tsakanin ceto tsohon tsarin da ya gina tattalin arziki a karkara da kawai daga cikin buƙatar siyasar da ke launin son rai. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: An shiga takon saƙa tsakanin ƙungiyar ƙwadago ta jihar Plateau da kuma 'yan majalisar dokokin jihar sakamakon wani ƙuduri da majalisar ta gabatar da ke neman soma biyan kuɗaɗen fansho ga tsofaffin wato na tsawon rayuwa ga tsofaffin 'yan majalisar dokokin jihar. Wakilinmu daga jihar Plateau Abdullahi Maidawa Gurgui ya haɗa mana wannan rahoton.
6: Ƙungiyar ƙwadagon tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi ne na sa kai cikin jihar Plateau suka dunkule waje guda. Suka bayyana rashin amincewarsu da wannan ƙuduri na majalisar dokokin Plateau na samar da wata doka wadda za ta baiwa tsofaffin 'yan majalisar dokokin jihar dama da rika karɓan kuɗaɗen fansho har na tsawon rayuwa. Wannan a cewar 'yan ƙwadagon rashin adalci ne da ma rashin tausayi a zukatansu sakamakon cewar akan biya su dukkanin kuɗaɗensu na zaman 'yan majalisa a tsawon shekaru da suka yi suna aiki. Comrade Eugene Manji shine shugaban ƙungiyar ƙwadago na jihar Plateau. Yace da su ɗauki mataki na ba sani ba sabo idan 'yan majalisar suka yi watsi da wa'adin da 'yan ƙwadagon suka ɗebar musu.
7: To in Allah ya daka wanda mun ga mun bayyana inda muka fara ba su janye da wannan ba sai sun bar wannan ofis ba sake shiga ba sai shekara mai zuwa sai wani zabe sabon mutane su shiga. Mu muka zabe su, mu muke da gwamnatin cikin gidan ma ma'aikatanmu ne. Muna da matsayin da zamu dinga ɗauka, in mun ɗauka na ɗaya ba yi ba zamu ɗauka na biyu, ɗauka na uku. Yanzu haka mun ga mun gaya ma shi gwamnan Plateau ya jawo hankali waɗannan kafin wani abu zai taso su ci bai sani ba. Amma an aka ki in ran da muka gaya musu kaki muna da matsayi na biyu mataki na biyu za a kwantar da state ɗin gabaki ɗaya. So muna da abin da ake kira solidarity.
6: Ita dai majalisar dokokin Plateau ta hanyar mambanta Eli Ankala ɗan majalisar dokoki daga mazaɓar Rukuba Irgbe a ƙaramar Kumar Basa shi ya gabatar da wannan ƙuduri tun farko inda ya ce soma daga kakakin majalisa zuwa daukacin ma'aikata da ma tsaffin mambobin majalisar dokokin Plateau ya kamata a rika ba su pension bayan sun kammala wa'adinsu na mulki. Na yi kokarin samun karin bayani daga kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Honorable Nanlon Daniel don jin matsayinsu bayan matakin kungiyar ƙwadagon. To amma hakan bai yiwu ba. To sai dai tsohon kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Honorable Estefanus Mansap ya kare matsayin majalisar inda yake cewa
8: akwai zaman da da muka yi kira
6: yace akwai zama da muka yi mu tsafin 'yan majalisar dokokin Plateau kimanin shekaru biyu da suka gabata inda muka buƙaci ganin an samar mana da fansho a sakamakon yadda koda bayan mun sauka a mulki muka ci gaba da ɗaukan ɗawainiyar al'ummar mu. A don haka ba wannan karo ne wannan batu na fansho ya taso ba. Dalili kenan wannan ƙuduri ke da amfani kuma bai kamata ba a yi watsi da shi don kuwa mu wakile ne na jama'a inda koda yaushe za ka ga jama'a suna zuwa mana.
8: Koda yaushe za ka ga jama'a ma suna samun zuwa.
6: Kazalika a martaninsa shugaban haɗin gwiwar ƙungiyoyin ma'aikata masu sana'o'i a nan jihar Plateau Kenneth Sharma ya ce ba wai gyara suke so a yi wa wannan ƙuduri na majalisar dokoki ba so suke a yi fatali da shi baki ɗaya.
9: Maganar cewa za su ba ma kansu pension babu inda aka saka a cikin constitution na ƙasar nan. In za su canza su pension act to canza su constitution to. Wannan babu matsala amma abin da baya nan a rubuce ba zai iya samu yin zama ba.
10: Ko a ganin ku in an biya su pension din akwai wata matsala ne?
9: Akwai damuwa sosai ai a cikin albashin da ake biyan su duk an saka musu wadannan a ciki. Da za su iya ta a koma su ma su koma minimum wage ba? Sai su karɓi minimum wage so da su soka sai a ba su pension. Sun riga sun san cewa ba za a iya ba su pension ba shi yasa aka sa kuɗinsu daban da na kowa.
6: Yanzu haka ma dai jama'a jihar Plateau sun zuba ido ne su ga yadda za ta kaya a tsakanin 'yan majalisar dokokin na Plateau da ƙungiyar ƙwadago na jihar. Kasancewar 'yan ƙwadagon sun ɗebarwa majalisar nan zuwa ƙarshen wannan wata da muke ciki ko dai su yi watsi da wannan ƙuduri na neman fansho ko kuwa su dakatar da ayyukan majalisar dokokin baki ɗaya. Abdullahi Maidawa Gurgui, DW Hausa daga Jos, Najeriya.
1: To daga takaddamar ga wato tsakanin yan kwadago da masu tsara manufofin jiha zamu kuma nufi tattaunawa da mai neman wato takarar shugabancin kasar amma kafin nan sai mun shakata da wannan.
11: Well, you know, when people say that,
12: a duk lokacin da naji wannan maganar nakan tambaye kaina ko me yasa mutane ke fadar hakan? Alhali kuwa su kansu sun san cewa ba gaskiya bace. Mutane na cewa na mai da yan arewa saniyar ware. Sannan kuma na tilasta musu amfani da katin zama a jihar da dai sauran irin waɗannan maganganu. To a cikin shekaru 8 din nan ina gwamna, dukkan kwamishinonin yan sandan da suka yi aiki tare da ni sun fito ne daga arewa. Babban mahadi mina wanda ke kula da tsaro na sunansa Muhammad dan Kano ne. Ta yaya zan haɗa kai da kwamishinonin yan sanda wajen aikata wannan abu?
1: Jama'a ga farce mu dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC Peter Obi ya musanta zirge-zirgen cewa ya nuna wariya ko kuma musguna mutanen arewacin Najeriya a lokacin da yake gwamnan jihar Anambra. Obi da ya bayyana haka ne yayin wata hira da DW Hausa inda ya ce gwamnatinsa bata nuna wa yanki ko kuma wani al'umma bambanci ba. Ya kuma jaddada cewa idan aka zabe shi zai mayar da hankali wajen samar da ci gaba a arewa, wanda ya bayyana a matsayin muhimmiyar ginshikin tattalin arzikin Najeriya. Ga cikakkiyar tattaunawar da yi da Musa Tijjani Ahmad wanda mutaka Ahiwa ya fassara mana.
11: Well, you know, when people say that,
12: a duk lokacin da naji wannan maganar nakan tambaye kaina ko me yasa mutane ke fadar hakan? Alhali kuwa su kansu sun san cewa ba gaskiya bace. Mutane na cewa na mai da yan arewa saniyar ware. Sannan kuma na tilasta musu amfani da katin zama a jihar da dai sauran irin waɗannan maganganu. To a cikin shekaru 8 din nan ina gwamna, dukkan kwamishinonin yan sandan da suka yi aiki tare da ni sun fito ne daga arewa. Babban mahadi mina wanda ke kula da tsaro na sunansa Muhammad dan Kano ne. Ta yaya zan haɗa kai da kwamishinonin yan sanda wajen aikata wannan abu? Alhali babban mai kula da tsaro na wanda nake tare da shi a kowane lokacin dan arewa ne, kuma har yau muna tare da shi. Kuma yana daga cikin ƙwararrun jami'an yan sanda da na taɓa haɗuwa da su a rayuwata. Mun zama kamar yan uwa, shi dan arewa kuma musulmi. Da haka ta yaya zan aikata irin wannan abin da ake zargina da shi? A lokacin da nake harkokin banki ma, babban abokina wanda yanzu haka ya kai kololo a harkan banki shi ma dan arewa ne. Haka ma ina da abokai da dama daga arewa cikin jami'an tsaro a Najeriya nan. Gaskiya ina mamakin inda waɗannan maganganu ke fitowa, amma dai na san akwai wasu manyan mutanen waɗanda ke yaɗa ƙarairayi domin cusawa mutane ƙiyayya. Wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da zan kawo ƙarshen su.
13: To yanzu kana nufin zancen katin shaidar zama a jihar Anambra shaci faɗi ne?
12: A'a, hakan bai taɓa faruwa ba. Duk wanda yake buƙatar katin shaida wato ID card, to sai dai ya je ya yi shi bisa raɗin kansa. Saboda wasu buƙatu kamar batun zirga-zirga da makamantansu, babu inda muka tilasta wa mutane amfani da kati. Kuma kamar yadda na bayyana tun da fari, babu ta yadda zan riƙa musguna wani rukuni na al'umma, alhalin kuwa rayuwa tana hannunsu.
13: Mr. Obi, wani sako kake son isarwa ga al'ummar arewa dangane da hangen nesan ka?
12: Babban buri na dai a yau idan na samu damar zama shugaban Najeriya, to shine mai da hankali ka cokan akan yankin arewa. Ina kuma da dalilai na da dama. Babban arzikin da muke da shi a Najeriya dai shine noma, kuma arewan nan na da mafi girman filayen noma a Najeriya.
13: Mr. Obi, me zaka ce kan zargin da wasu 'yan Najeriya ke yi cewa baka nesanta kanka da IPOP, kungiyar da gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci?
12: Na sha nesanta kaina da ayyukansu a tun lokacin da suka bullo da batunsu na zaman darshen a gida a duk ranakun Litinin. Na fito fili na yi alawadai da hakan. Ba na goyon bayan aikata abin da bai dace ba, ko da kuwa wane ne ke aikata shi? To sai dai kuma wasu na yaɗa farfagandar cewa wai ina goyon bayan Nnamdi Kanu. Wannan kuwa ba gaskiya ba ne.
14: That's not what it is.
13: Me yasa ka zaba Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa?
12: Muna da ra'ayi iri daya akan hidimtawa Najeriya da al'umma. Kwankwaso ya yi imani da fitar da mutane daga talauci ta hanyar ilimi da ba talaka dama domin su bunƙasa rayuwarsu da kansu. Ni ma imani na kenan. Kuma ina ganin wannan shine abin da Najeriya ke bukata.
1: To idan muka matsa daga Najeriya kuwa zuwa Jamhuriyar Niger, a yau ne aka soma zaman majalisar mashawarta ta ƙasa a wannan shekara ta 2026 a Jamhuriyar Niger, wanda zai dauki tsawon makonni biyu da ƴan majalisar za su tafka muhawara tare da mambobin gwamnati kan batutuwan da suka shafi tsarin ayyukan ci gaban al'umma ga wato da kowane ofishin minista ya tsara don ganin sun dace da bukatun ƴan ƙasar ta Niger. Wakilinmu na Yamai Salisu Bukari na dauke da ƙarin bayani a wannan rahoto.
15: Shugaban majalisar Honorable Dr. Muhammadu Haruna Jingare ya buɗa taron ya tabo batutuwa da dama da suka shafi tsaro da haɗin kan ƴan ƙasar ta Niger game da hulɗa ta ƙasa da ƙasa daga cikin irin kokarin da ƙasar ta Niger take yi. Wanda ya ce jadawalin aikin nasu zai ba da dama ga ministoci na bangarori daban-daban su zo su yi bayani kan tsarin ayyukansu nan zuwa shekaru masu zuwa. Alhaji Idi Ango Omar, ɗaya ne daga cikin mataimakan shugaban majalisar.
16: A nan an gane cewa lokacin da aka yi babban mahawara ta ƙasa wadda ake kira ASIS, an kwatanta cewa akwai matsala a wajen makarantarmu. Shine aka ba da dama a shurari wannan ministakin mai kula da education national dan aji menene su a cikin ministakin su sai kara dan a ciyo kan wannan matsala da aka yi. Ministan gona shi kuma game da gidan da yake bincike wannan aikin da su wannan service kin yake yi dan ya kawo bunƙasa ce maka.
15: Ita dai wannan majalisa ta mashawartan ƙasar ta Niger ta kumshi kowane bangare fara hulla da jami'an tsaro. Danganin kowa ya ba da tashi gudunmuwa wajen ci gaban ƙasar ta Niger. Sanusi Muhammad mamba ne a majalisar mashawartan kuma dan kungiyar farahulla ne wanda a yanzu shine jagoran kungiyar Emswa Sandwe.
17: Kaga in ka doki matsalan makamashi kowa ya sani ba abin da ake iya yi na ci gaba in babu makamashi. Zance musamman na kuɗi da ake amsawa. Shekara da shekaru ana hadin miliyoyin kuɗi da aka amso daga bankin duniya ko daga asusun lamani kasa ba ta gani a kasba, ƴan kasa ba su gani a kasba. Za mu shurari bayanin da za a mana. Za mu ba da shawarwarin da ya kamata mu ba da.
15: Akwai halartar mata da dama a fannin kungiyoyi daban-daban na mata, inda a zama irin wannan suke jajircewa dangane an kula da haƙƙoƙin mata a ƙasar ta Niger, kamar yadda Honorable Madankar Kiramatu ta yi tsokaci.
18: Za mu tsaya tsayin daka duk abin da ya kamata a hiddo kamar da za yi sa mata su yi farin ciki, mata su samu incin kansu. Mu ko muna kawo ƙoƙarinmu don saboda yau an ka ce cikin gida ga matsala da ke akwai da mata da yara su ne a hako waɗanda za su jin shi. Don shi ne yau mata sun ji ciwon kansu suna gaba suna gwagwarmaya.
15: Wannan sabo tafiya ta ƙasar ta Niger dai ta shirya ne domin baiwa ƴan ƙasar ta Niger da ke ƙasashen waje dama ta su shigo a dama da su tare da kawo ta su gudunmuwa ta ƙwarewar da suke da ita don ƙasa ta ƙaru da su. Honorable Kabiru Umaru ɗan majalisar mashawarta ne da ke zaune a tarayyar Turai ya yi kira ga waɗanda suke ɗari-ɗari cikin tafiyar.
19: Mun gani ƴan Niger waɗanda da kaɗan-kaɗan suna ganiya kuma suna dawowa. Lokacin da aka ce a yi contribute bisa kan fund of solidarity wannan guduniya ta ƙasa, kowa ce yake a wata hanya ce ta samun kuɗi kuma za a zo a ci kuɗin ƙasa a ci kuɗin wane ne. To lokacin da aka ga aikin da suke yi mutane sun ware yarda a lalle wannan abun hawa da gaske ake.
15: Tsawon makonni biyu ne dai ƴan majalisar za su shafe suna tattaunawa domin ba da cikakkar shawara ga gwamnatin ta Niger kan dukkanin manyan ayyuka na ci gaban ƙasa da aka gabatar mata. Kuma da yake har yanzu da dama na ganin cewa rashin cikakken iko na majalisar na kasancewa wani burki ga kudurinta na yin aiki yadda ta kamata da sunayen ƙasar ta Niger. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
1: Idan muka nufi ƙasar Togo kuwa, shafukan sada zumunta na zamani da sauran hanyoyin sadarwa a ƙasar Togo kamar a sauran ƙasashen duniya na da matuƙar muhimmanci ga al'umma. Sai dai jama'ar ƙasar Togo masu amfani da intanet na fuskantar cin zarafi da cin mutunci da kuma faɗin munanan kalamai a bidiyoyi ko kuma hotuna ko ma bayanai da suke wallafawa musamman ma mata. Wannan matsalar cin mutunci a waɗannan hanyoyin sadarwa ta yanar gizo. Shin waɗanne matakai ne za a iya ɗauka domin tunkarar waɗannan matsala? Tambayar daga Zala Abdu Tasawa yayi kokarin samar da amsar su kenan a cikin wannan rahoton da ya hada mana.
14: Shafukan sada zumunta na zamani kama daga Facebook, TikTok zuwa Instagram da Snapchat da sauransu na da matakar tasiri ga rayuwar matasan yau da kullun a kasar Togo. Sai dai waɗannan hanyoyin sadarwa na kuma zama waɗansu kafafe na zage-zage da cin mutuncin ɗan adam ko neman ƙasƙantar da shi. Kuma Odrega Modo, wata jaruma a shafukan sada zumunta, na daga cikin masu fuskantar irin wannan matsaloli. Ta ce ba shakka mukan fuskanci irin wannan matsala da zaran dama kana mu'amala da shafukan sada zumunta, to dole ne ka shirya wa fuskantar irin waɗannan matsaloli na cin mutunci. Akwai mutanen da za su iya maka maganganu marasa daɗi, a wasu lokutan abin sai dai haƙuri a gaskiyar magana. Manuela Azra, matashiya 'yar shekaru 32, wacce ta yi rayuwarta a ƙasar Faransa kafin daga bisani ta dawo gida, na daga cikin shahararrun masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a ƙasar Togo, da kuma suka fi fuskantar cin mutunci, tsana da tsangwama daga masu bibiyar shafukan sada zumunta a ƙasar. Ta ce ana zagi na kai tsaye ba tare da wani saka yawa ba a shafukan sada zumuntar. Mutane na faɗin abin da suka ga dama a kaina da ya mini sharrace-sharrace. Wasunsu ma sun yi taɓaci na a cikin harshen mina, su kuwa ba san cewa ina jin yaren mina ɗin ba. Ga al'ada dai, idan wani ya zage ni, ni ba na mayar musu da martani ta hanyar zaginsa. Wasu lokutan nakan amsa masa ne da yi masa dariya kawai, saboda ba na so ni ma in zamo kamar shi. Wasu kuma nakan amsa musu da wani yanayi na shagobe kawai. Sai dai ba duka mata ne ba ke yin haƙurin zage-zage da masu bibiyar su a shafukan sada zumunta ke yi musu. Wasunsu na mayar da martani ne da kakkausan lafazi. Odrega Modo, wata 'yar rafafutuka a saman shafukan sada zumunta a ƙasar Togo, na daga cikin matan da ba kullum bane suke barin ta kwana. Ta ce ba na ɗaukar wani reni, ba na haƙuri da waɗansu maganganun na rashin ɗa'a. Shi yasa wani bi na ka mayar da martani da kakkausar rafazi ga masu zagina in ba su amsar da ta dace da su. Amma idan na lura cewa mutumin marasa kunya ne, to nakan ambace ma daƙilin shafin nasa kawai daga feji na. Matan da ke tallace-tallace ko kuma shirye-shirye na wada kawunan jama'a ko bayar da shawarwari akan abin da ya shafi maganar kwalliya ko zamantakewa ga mata ta hanyar shafukan sada zamantan, su ne suka fi fuskantar cin mutunci da ɓace-ɓace a ayyukan nasu daga masu bibiyar tasu. Sai dai ta la'akari da yadda ɗabi'un jama'a, musamman matasa, suka gurɓace sosai a shafukan sada zumunta a ƙasar ta Togo. Ƙwararru a harkokin sadarwa ta hanyar yanar gizo na ta kiraye-kirayen ganin dage wajen tarbiyyantar da matasa yadda za su iya amfani da waɗannan kafofin sadarwa na zamani a kan hanyar da ta dace, sanin ya kamata da kuma haƙuri da juna.
1: To yanzu kuma sai rahoton labarin wasanni.
20: Madalla, Sarki Filipe na shida da Prime Minister Pedro Sanchez za su halarci wasan ƙarshe na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na duniya da ƙasashen Amurka da Canada da Mexico ke ɗaukar nauyi. Sai dai shugaban ƙasar Argentina Javier Milei ba zai halarci wasan da nufin ƙarfafa gwiwar tawagar ƙasarsa ba, saboda dalilai na canfi. Zariya fafata wasan ƙarshe ne tsakanin Argentina da ke riƙe da kambu da kuma Spaniya da ke fatan sake ɗaukar kambun shekaru 16 bayan da ta ɗauki kofinta na farko a birnin New Jersey na Amurka. Alƙalin wasa Slavko Vinčić, ɗan ƙasar Serbia, ne zai yi alƙalanci a wasan na ƙarshe, duk da zargin kurakurai da tawagar Masar ta yi masa a wasansu da Argentina, zargin da tuni hukumar FIFA ta yi fatali da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ne zai miƙa kyaututtuka a wasan na ƙarshe a gasar da bai halarci wasa koda guda ɗaya cikin 200 da aka buga ba. Hakan dai na nuni da cewa bai kalli wasan Amurka ko ɗaya ba, sai dai a wannan karanta na shugaban hukumar kula da kwallon kafa ta duniya FIFA Gianni Infantino ya sanar da cewa Trump zai halarci wasan ƙarshen kana daga bisani kakakin fadar gwamnatin Amurka ta White House Caroline Leavitt ta tabbatar alakar da ke tsakanin Trump da Infantino ta kasance babban abin tattauna a gasar ta bana musamman bayan shugaban na Amurka ya sanar da kiran jagoran hukumar ta FIFA tare da buƙatar a sauya hukuncin da aka yanke wa dan wasan kasar sa Florin Balogun sakamakon bashi jankati akwai yuwuwar dakatar da dan wasan da ya fi kowa gudu a Jamus biyo bayan matakin hukumar kula da shan kwayoyi a fannin wasanni na bincike kan ko ya ki bayar da hadin kai yayin yi masa gwajin kwayoyin dan tseren na Jamus Ovan Anza da ya kafa tarihin zama na farko da ya kammala tseren mitoci 100 cikin dakika 10 na da damar cigaba da fafatawa a gasar tsere gabanin kammala binciken hukumar da aka fi sani da NADA ta bayyana cewa ana gudanar da bincike akan Anza karkashin dokar hukumar da ke hukunta ƴan wasan da suka yaki bayar da hadin kai ko suka gujewa gwajin shan kwayoyin yayin da dan tseren Jamus Ovan Anza ke cikin halin kila wakala na dakatarwa shi kuwa shahararren dan wasan cricket na Pakistan Muhammad Nawaz dakatar da shi din akai har tsawon watanni uku sakamakon samun sa da laifin dake da alaka da amfani da kwayoyin hukumar kula da wasannin cricket din ta duniya ICC ce ta bayyana hakan tare da mayar da horon baya zuwa watan mayin bana hukumar ta ICC ta ce sakamakon gwajin da aka yi wa Nawaz yayin gasar maza ta cin kofin duniya ta T20 a Sri Lanka a ranar 7 ga watan Fabrairu ya nunar da cewa ya sha kwayoyin da suka saba kaidar hukumar kuma tuni ya amsa laifin sa a yanzu an soke duk wani wasa da wata hazaka da Nawaz yayi daga ranar 7 ga watan na Fabrairu zuwa 1 ga watan Mayu 2026 daga Pakistan din bar magarzaya makwabciyar ta India inda gwamnatin kasar ke shirin yin gyara a dokokin haraji dake kawo na kasu domin da daga tsirtsiran motoci ta duniya da ake yi a wajen birnin New Delhi a shekara ta 2028 sama da shekaru 10 bayan dakatar da wasan a 2011 ne da aka dakatar da gasar sakamakon matsaloli na haraji ba da jimawa ba ministan wasanni Mansukh Mandaviya ya gana da masu ruwa da tsaki da suka hadar da mamallakan titunan tsiran motocin da wakilan ma'aikatar kula da motocin tsere na India inda ya sanar da kafa wani kwamiti na kota kwana da zai tabbatar da dawowar tsiran motocin a kasar kwamitin dai na da alhakin bincikowa da kuma magance duk wani kalubale da bangaren tsiran motocin yake fuskanta a India
1: a gaida Latifa Mustafa Jafar da wannan rahoto da ta hada mana kuma da shi ne muka kawo ƙarshen shirin rahotannin da muka hada muku yanzu zamu je fagen shirye-shiryen mu zamu fara ne da shirin darasin rayuwa ai sauraro lafiya
2: DW darasin rayuwa
21: A yanzu dai ana ganin dama ɗaya ake buƙata na samun wani sirri dangane da rayuwar mutum sai ya rikide ya zama labaran duniya kama daga fayafayen bidiyo ko wani hoto da bai dace ba koma wata rayuwa ta baɗini ta mutum kafin a ankare shafukan sada zumunta daban-daban sun fara wallafawa dubban mutane kuma sun fara tsokaci ba tare da la'akari da irin illan da hakan zai yi a bayan fage ba shin me yasa mutane ke gaggawan sanyin tonan silili ga mutane ne Me yasa kuma shafuka a waɗannan kafafan ke jin dadin yada irin labaran badala na mutane? Shin wasu irin darasa mutane ke koya daga hakan? Batun da shirin darasin rayuwa na wannan makon zai mayar da hankali akai kenan. Sunana Fauziya Dauda, nake muku lale marhaban. To madalla a baya-bayan nan dai an ga batun son fallasa asirin mutane ya zama abin tattaunawa a lungu da sako na kafafan sada zumunta musamman ma a arewacin Najeriya inda bayan fitar hotunan badala na wasu sai aka rika tattauna yadda za a fito ko kuma fallasa asirin wasu daga cikin shahararren mutane mutane sun rika yin irin hakan ne ba tare da la'akari da irin illar da zai yi ga waɗanda ake son tonawa asirin ba ta kowace hanya wakilin mu Nasir Salisu Zango ya hada mana rahoto akan wannan batu inda ya jiyo ta bakin wasu da suka taba fadawa cikin wannan tarkon
0: Guguwar tunan silili wajen yada fayafayen bidiyon batsana ci gaba da ci ganga-ganga a arewacin Najeriya. Tun daga kan batun angwaye da aka saki bidiyon su sun kai ƴan matan su gidajen su suna holewa da waɗanda aka saki fayafayen su suna satar hanya. Har kan waɗanda suka dauki bidiyon ƴan matan su a wani yanayi na masha'a. Duka waɗannan su ne kasuwar su a yanzu ke ci. To amma shin ina amfanin badbarai? Abdul Sahir Jarimi ne da aka fi sani da Malam Ali ashirin kwana 90 kuma ya taba tsintar kansa a yanayin barazana da aka ringa yi masa akan fefan bidiyo da batancin suna. Karshe ya ce Allah ya wanke shi kuma gaskiya ta bayyana. Sai dai ya ce ya koyi darasin rayuwa mai kyau akan wannan batu.
4: Ai bazan ma iya kamanta tashin hankalin da na shiga ba. Da ni da masoya da mahaifiyata da iyalina duka mun shiga damuwa kwarai da gaske. Sai da cikin ikon Allah, Allah kuma ya zo ya wanke ni a inda aka so a bata min suna, annan kuma Allah ya zo ya wanke ni nuna duniya cewa sharra ake mini. Kamar yadda dama lokacin da ana cikin dambarwa abin na fito social media na video na ce Allah in dai sharra ake mini bata min suna ake to waɗanda suka min wannan abin Allah ka kunyata su annan inda suke kokarin su kunyata ni. Darasin da na dauka kuma akan wannan abin shine duk abin da mutum zai kai ya kuskure ya sa kanshi a cikin wani cycle na mutane marasa kirki wanda ba san darajar kansu ba wanda ba su da mafada.
0: Ita ma wata matashiya da ta nemi a sake sunanta ta bayyana cewa akwai darussa ma kill cikin wannan garari amma fa wajibi ne mutane su kiyaye domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah.
22: To gaskiya ne darasin da na koya shine ka san akwai matan da haka kurin sai su dauki bidiyon tsiraicin su ba wai dan su fitar ba ba wai dan su nuna wani ba kawai su ajiye wasu suna so su gaya suke ne wasu kuma da wasu manufofi daban. To gaskiya darasin da na dauka ni dai bazan iya hoton tsiraici na an ajiye a waya ba saboda komin daren dadewa zai iya fitowa. Misali akwai wani bawan Allah da aka taba sakin bidiyon sa shi ma kamar yayi bidiyo ne to kuma daga baya ma manta yayi bidiyon sai isiyar da wayar da isiyar bai goge ba wanda isiye wayar abin ya kai wajen shekara 5 sai ga update din sai yana ta yawo.
0: Aliyu Dahir Aliyu matashi ne dake hulɗar shafukan social media kuma gwani wajen dakile laifukan da ake aikatawa ta kafar internet ya ja hankali kan a kiyaye kokarin tozarta al'umma domin ya saba da dokar Ubangiji da ma zamantakewa.
23: Akwai waɗanda suke yi saboda su tozar ta wani musamman a ce kamar tsohuwar budurwa ko wani tsohon saurayi yayi kuma ya zo ya yaudare ki ko ta yaudare shi sai kuma ya fito da irin waɗannan bidiyoyi waɗanda shi ake kira da revenge pornography. Wannan abu laifi ne, doka ya saba da dokar da take cikin Cyber Crime Act kuma duk wanda kama yana da zazzafin hukunci da za a yi masa. Wannan ta fuskar doka kenan. Kuma koda kai ne kai ma ba da wannan niyyar ba domin ita doka ba ta lura da niyyarka, tana la'akari da me ka aikata ne kawai. Koda kawai kai gani kai kai shayarin ko ka dauko wataƙila ma wani cewa zai ai fadakarwa zai yaje ya dauko to wannan gaskiya ba hujja bace ba. Irin waɗannan kamar ya da alfasha ne kuma ya saba da doka.
0: Akwai darussa da dama cikin batun tozarta al'umma domin idan ka tozarta mutun yau gobe baka san me zai zo kanka ba.
21: To a gaida Nasir Salisu Zango domin tattauna wannan batu na wannan annoba da ta kunno kai na san fallasa asirin mutane. Ina tare da Bashir Sharfadi, masani ne akan harkokin kafafen sada zumunta. Bashir, wai menene ke ingiza mutane san fallasa asirin rayuwar ƴan uwansu a social media?
24: Babban abin da yasa aka koma da irin wannan abu shine dalilin neman kuɗi ko kuma yunkurin bata suna ko kuma yiwo ta barazana. Sannan akwai neman yaddin mutane ko kuma neman yawan mabiya a kafafen sada zumunta. Sannan masu yaɗa irin wannan suna jin daɗin yin shigar yadda mutane suke ba su koyon baya ta hanyar martanin da ake samu ko da kuwa abin nan ya zama akwai cutarwa ga wani. Kazalika akwai rashin ɗaukar doka, rashin hukunci da ba a yi ya sa mutane suna samun ƙwarin gwiwa wajen daɗa yaɗa irin wannan abubuwa. Sannan yawanci akwai al'adar goyon bayan ko kuma jinjina wanda ya abaye riba irin wannan lamari. Zaki ga idan aka samu irin wannan sai a samu yancin A da B wanda suke goyon bayan wanda ya fitar da kuma wanda aka fitar da bidiyon ta. To shi ma yana da janyo cece-kuce wasu suna yana ba da ƙwarin gwiwa ga masu yaɗa irin waɗannan abubuwa.
21: Sharfaɗi, shin wani alhaki ya kamata waɗannan kafafen su ɗauka tun da su suke ba da kafa?
24: Gaskiya za a ce kafofin sada zumunta da dama suna iya ƙoƙarin su domin da yawan sun ba mu dama idan mun ga abin da mun gamsu da shi mun yi shigar da ƙorafi. To idan har muna shigarwa muna rahoton su za suna ɗaukar mataki. Sannan ko yanzu wannan abin da yake faruwa na san ba kai sun ga cikakken wannan bidiyon a Facebook ba da sauran wasu manyan kafafen da suna da dokoki masu sauri ko kai uploadin ma asusun gari ya samu matsala kuma sannan sun ba mu zaɓi idan yanzu wani ga irin wannan a ce sai wani influencer ya saka wani abu makamacin wannan kai reporting din sa cewa ga abin da yake talatawa wani ma yi za su sauke wannan abu in nayi kimakin yi wancan yayi sannan duk da haka akwai abin da ya kamata su kawo kai mishi wajen sauran gano irin waɗannan bidiyo cikin ƙarin lokaci da kuma hukunta asusun a cikin lokaci mai sauri irin group da suke tallatawa cewa ku zo ku biyo mu wasa ko wani waje da a ce suna ɗaukar mataki a kan irin wannan sau ga hanyar yin karɓar reporting ɗin sannan sai dinga amfani da tsarin kare duk waɗanda abin ya cuta misali yanzu aka ce ga bidiyon wannan da ya fita a ce kawai Facebook gaba ɗaya za su yi flagging duk wanda ya ɗau wani abu makamacin wannan sauke shi to wannan Allah ya yarda zai taimaka.
21: A matsayinka na masani akan kafafen sada zumunta ya kake ganin za a daƙile wannan annoba ta tunan silili da ma irin darasin rayuwar da ya kamata mutane su koya?
24: Abubuwan da za su taimaka wajen magance wannan na farko shi ne doka a ƙarfafa yin hukunci ga masu yaɗawa da masu yi wa mutane barazana sun ɗauke su a bidiyo da masu ɗauka a ƙarfafa mutane su kai kara ba tare da tsoron tozarci ba mutane su dinga ganin cewa wai za a tona musu asiri ko kuma to asirin rayato idan a ce to ƴan gaba ya kamata shi an samu sun tsaya tsayin daka an ga hukunci mai tsauri wannan zai taimaka sannan a nuna mutane cewa illar tona asiri irin wannan yadda ya saba da addini a jaddada darajar mutum da kuma rufe irin waɗannan abubuwa sannan mutum ya dinga yin cewa idan ɗan uwansa ne a ci gaba da koyar da irin wannan sannan a dinga jan waɗanda abin ya shafa a jiki maimakon tozarta su da musu ƙizgilanci sannan a ba su kariya sannan a nuna illar abin ga rayuwa da kuma makomarta a gaba ita wayar da kai akan irin wannan su ne za su taimaka a social media kuma kada a kalla a daina biyan kuɗi masu cewa a ba da kuɗi da a turo musu da sai an guji irin wannan a yi rahoton duk wanda aka ga wannan abin ya ɗauka a hana yaɗuwarsu ta hanyar yin sharing kakka yaɗa kakka je maka comment.
21: Yanzu kuma sai sashin nan na to muna godiya Bashir Sharfaɗi yanzu kuma sai sashin nan na
2: labari na
3: darasin da koya a rayuwa shine komai za ka yi a duniya ya zama na kan cewa ka san cewa abin da ya je zai zo kuma ni darasi da na koya a rayuwa a dalilin wannan abin ka san akwai abin da zai same ka kai godiya ga Allah saboda mutanen da suke tare da kai wataƙila ba mutanen kirki ba ne sai abu irin wannan abin ya same ka za ka gane ma shin rayuwar ya ta ai gwara a ce abu ma ya same ka har kai istighfari ka koma ga Allahnka Allah ya shirye ka ka koma ga Allah kan a ce kawai kana tsaka da abin da ba shi kenan ba Allah ya ɗauki ranka.

0: Lafiya Jari.
1: Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da sake kasancewa da ku cikin wani sabon shirin Lafiya Jari. Wani bincike ya gano yadda mata masu ƙananan shekaru ke sayar da ƙwayayensu na haihuwa don samun 'yan kuɗaɗen biyan buƙatun rayuwa. To sai dai kuma masana kiwon lafiya na cewar yin haka na da matuƙar haɗari ga rayuwar 'ya mace, musamman ma idan ba ta yadda ce ga likita da zai cire ƙwayayen haihuwar nata ba.
2: Ba ma kowane likita ne yake da ƙwarewa a wurin girman ƙwai ɗin nan ba. Kuma an aka samu likitan da bai ƙware ba, to gaskiya yana iya zama da hasari sosai ga na mace da take so ta bada ƙwai ɗinta. Don garin girman ƙwai ɗin nan ana iya jima mahaifa ciwo. To wannan kaga yana iya sa na mace zuwa nan gaba ɗaukan ciki za mata da wahala sosai.
1: Shirin Lafiya Jari a wannan mako zai yi nazari ne a dangane da yanayi da wasu 'yan mata ke sayar da ƙwayayensu na haihuwa, ba tare da la'akari da illoli da ke tattare da yin haka ba, musamman ma ga rayuwarsu. Ku kasance da ni cikin shirin. Ni ne Abdullahi Maida Kurbi.

0: Tomadalla, wani bincike da hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau ta gudanar a baya-bayan nan ya nuna cewar ana samun karuwar yara mata masu kananan shekaru, tare ma da wasu mata da ke manyan makarantu waɗanda ke sayar da kwayayensu na haihuwa ga mabukata. Bincike da hukumar ta gudanar ya nuna da cewar akwai wasu likitoci a wani asibiti da ke karɓan haihuwa a garin Jos, waɗanda likitocin suka kware a wannan harka na saye da sayar da kwayayen haihuwa na yara mata. Masu neman haihuwa kan je asibitin da bukatunsu, sai a yi ciniki da su domin a ba su kwayayen haihuwa da suke bukata. Binciken hukumar ya gano malaman asibitin kan baiwa 'yan mata waɗanda suka amince a cire kwayayen haihuwansu daga kuɗi naira 120,000 zuwa 150,000. A tattaunawar da muka yi da ita, shugaban hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Plateau, Barista Olivia Dezem, ta ce matsalar bata tsaya nan ba. Wasu 'yan matan kan ɗauki cike wa wasu, kuma bayan sun goye cikin na wani lokaci sai a biya su 'yan kuɗaɗe ƙalilan.
1: Wata za ta je ta bayar da cikinta, sai a sa mata cikin wasu, sai ta rike musu 'ya'yan. Wasu wani lokaci za su sa 'yan biyu ko a sa 'yan uku, sai ta rike. Watanni 9 din za su dinga biyanta. Har mun zo mun samu watan da ta yi bayar da cikinta don a sa ciki ma wasu. Mun zo mun samu watan da ta yi, mun same ta a kan na uku. Kafin mun zo mun samu wata ma wanda ta je na 6. Kai, ya zama kaman kasuwanci ne ana yi. Wai kwaya ɗaya din miliyan ɗaya da wani abu ne. Amma kuma gurin yaran nan idan an diba ne sai a ba su 100,100.
2: Me yasa kike gani su ma matan su yi tunanin da su ba da kwayoyin haihuwansu?
1: Iyayen da suka bar aikinsu game da yaransu. Sai ka ji yarinya tana makaranta, ita ne tana lura da kanta, ita ne tana biyan school fees da kanta. Wato suna fama nema su je su ce wai su ba iyaye.
0: Zuwa wannan lokaci ma dai babu adadi na 'yan mata da aka gano su cikin wannan harka. Kasancewar wasunsu sun ɗauki tsawon lokaci suna rabar da kwayayen haihuwansu ga mabukata. To ko shin a wani matakin shekaru na haihuwar mace ya kamata a ce ta fara ba da kwayayenta na haihuwa? Kuma ko akwai illa ga yin hakan? Dr. Naka Joseph na Baba wani ƙwararren likita ne a asibitin koyaswar Jami'ar Jos, jihar Plateau.
3: Na mace za ta iya ba da kwayayenta tana tsakanin shekara 20 ko 21 zuwa 35. Idan na mace bata kai 20 ba ko kuma ta wuce 35 ba a karɓan kwaidinta, don ana neman mata ne da ke lokacin kuruciyansu musamman yanayin da ya shafi harkan haihuwa.
2: Ko akwai illa ga mace ta ba da kwanta na haihuwa?
3: Na mace da take so ta sadakar da kwaidinta ko tana so ta yi kyauta da kwaidinta, na farko shine akwai magungunan da ake dan bata waɗanda suna nan kama da sinadarin da ke cikin jikin mutum, saboda ya sa ta jakan kwai din nan ya samu yayi kwai da yawa wanda har za a samu a dauka. To wani lokaci wannan magungunan da ake bayarwa saboda ya bunkasi ko kuma ya bunkasa yin kwai din, wani lokaci yana iya zama da yawa har ya kawo wasu illoli da suka shafince kamar zafin.

0: jiki haka, amma haka din baya dadewa daga an daina ba da wayannan magunguna din sai kaga an samu sauki.
1: Kasancewar wasu ƴan matan kan nemi kuɗaɗen ne don biyan buƙatu na iyali a gida, ko ya iyaye yake kallon wannan yanayi da ake ciki? Mr. Christopher Izazarachi wani uban ƴaƴa ne dake garin Jos.
2: Talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, domin yaro in ya fita waje wani halin da zai je ya koya babu kyau, shine yau ya zama mana wani babban bala'i. Ba wani mutum wanda zai haife ɗan shi ko yar shi ya ki sa yarinyan nan ko namiji nan ya ci gaba ba, amma in an buga nan babu, a buga can babu. Shi ya sa iyaye ma ba su iya rike ɗansu, domin komai ya hau. To abun ya zama in kai mai iyali ma kamar ka gudu ka bar iyali ɗin, domin za su kwana ba abinci a wasu gidaje ɗin. Talauci ya zama kowane gida ko ta ina kawai, shine yau ya zama mana wani babban bala'i.
1: Bincike da wannan hukuma ta daidaiton jinsi ta gudanar a jihar Filato ya nunar da cewar akwai wasu likitoci da suka maida cinikin ƙwayayen haihuwa na mata a matsayin babbar sana'a, inda sukan samu makudan kuɗaɗe kana a bisani su bar ƴan matan cikin mummunan hali na rayuwa. A don haka shugabar hukumar Barista Olivia Dezem ta ja hankulan likitocin da cewa
3: su masu aikin asibitoci su ma su lura wanda suna yi ba su san la'anan da zai musu a gaba ba, sai su shiga yi gaba gadi. Mun yi zama da wasu masu aikin nan, sai suka gaya mana ai a yadda su suna yi bai kamata a ce yarinya ta je ta sake ta koma ba, amma abin da ya matan suna yi kin.
1: To ko shin akwai adadin ƙwayayen haihuwa ne da ya kamata a ce ya mace na da shi kafin ta soma rabar da shi? Dr. Naka Joseph na baba, likita a asibitin koyaswar Jami'ar Jos, ya yi ƙarin bayani.
0: Eto, yawanci dai mata sukan samu kwai kowane wata ne, shine jakan kwai din da ake kira ovary, sai kaga yayi kwai din. To mata sukan iya samu har kusan 400, amma yawanci dai ana ba da shawara cewa kan nan mace ta yi ya wuce so biyu a shekara, domin ci jikin bayan ta sadakar da kwai din ya kamata ta dan ba da lokaci saboda jikin ya warware kuma ya dawo daidai.
1: To likita, koi akwai adadin ƙwayaye na haihuwa da idan mace ta rasa ba za ta samu haihuwa ba ko da zuwa gaba?
0: Zai danganta ni da yawan kwai din na mace take da shi.
1: Tuni ma dai har kungiyar kare haƙƙin mata suka so mu nuna bacin ransu a dangane da wannan yanayi da ake ciki. Hajara Usman, wata uwar ƴaƴa ce, na da wannan ra'ayi.
4: Likitoci ya kamata gwamnati ta sa musu doka. Duk likitan da an kama shi dai aikata irin wannan abun ya samu shekaru da dama a gidan yari. Saboda me, idan likita ya daina yi, haka kwaya su bara su zuwa musu ba, tunda dole likita ne zai iya cire irin wannan ƙwayayen haihuwa, kuma shi ne zai lura da irin wannan cikin, in ya gane cewa ba cikin kwarai bane ana yi ne da za a ba ma wani. Kuma bayan haka su masu je su aikata wannan abun matan kenan. Kin san haihuwan guda nawa ne ya rage miki? Kin san ko guda ɗaya da an cire nan shi ne kaɗai haihuwan da kike da shi a duniya? Gaba kuma kina buƙatan haihuwan ba ki samu ba? Ko kuma bayan kin ɗau ciki ɗin kin aihu musu, ke kuma gaba ki zo kina neman cikin babu kuma? Ikon Allah ne fa ciki, ba yawan ƙwayayen aihuwa ciki shine aihuwa ba.
1: Zuwa wannan lokaci ma dai jami'ai na hukumar kula da daidaiton jinsi ta jihar Filato sun kaddamar da campaign zuwa makarantu don faɗakar da malamai, ɗalibai mata, tare ma da zuwa wurare da mata kan taro don ilmantar da su illoli da ke akwai ga raba ƴa mace da ƙwayayen haihuwarta da neman abin duniya.